0: صدق الله العظيم.
1: Broadcasting. Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
2: program entanda kumacha golokoka nesubye pya otandika olunaku ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
3: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour
4: nga waliwo munne
5: Finance Trust Bank
6: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
5: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumu ogw'12 12/25 mpaka nga 3 ogw'okuna 12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
8: Okay, ali ku Palifem ali kukola ey'omuntu wa bulijjo webali kulaba nti ate munnange gy'oli era nga okwasaganya bitambula bitya kansubire mukwano gwange bitambulidde ddala ddala bulungi nga we wabibala obanga obibaze ekiro kansubire munango ofunye ekiro ekirungi mu ngeri emu oba endala. This is Pearl of Africa Radio. Dakika zigenze genze emuko ziti dakika 9 zivudde ku ssaawa ziri 10 n'emu olunaku leero lwakubiri naku z'omwezi ziri 11 omwezi tuli mugwa Agasti oba ogw'omunaana omwaka omuganda mukwano gwanga liita eddaza 2026 kusaidia obusiraamu ku kalenda enaku z'omwezi leero ziri 28 omwezi tuli mugwakubiri omwaka 2048 nga bulijjo nze Muhammad Yusuf Kinobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu tugenda kutambula fenna mpaka ssaawa zigenda kubeera emu.
1: Amagezi Luwombo wano mu program entanda kumacha
8: nam olunaku lwaleero tugenda kutambulira era ku nsonga nkulu nnyo eri ffe ffenna ffenna. Mwegendereze nnyo emikwano sere mbisinga bintu bino mbibagamba gyetuba tutambulira eyo tubisanga ne tubiraba gamba owa tetujja kubisirikira. Mwegendereze nnyo emikwano weegendereze nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo gye nkomezza omuntu gw'oyita mukwano gwo weegendereze nnyo omuntu gw'ogamba ebyama byo mu bintu ebimu ku bisuula abantu era w'oteenyweza oyo gw'obadde oyita mukwano gwo nga mufunye obutakkaanya awo nno ate w'olabira imaani y'omuntu awo olabira imaani y'omuntu weegendereze nnyo emikwano era weegendereze nnyo abantu abakumanyi naye gibasi mikwano gyo obasabiranga nnyo Katonda n'abakutaasa wakati nga mufunyemu obutakkaanya wakati nga mufunye obutakkaanya mwolabira mukwano gw'omutuufu byebimu ku bifu mwolabira mukwano gw'omutuufu n'abadde akulimbalimba olabira mukwano gwo abadde akwagaliza n'abadde atakwagaliza mu kaseera ako obeegenderezanga nnyo osengejjanga nnyo sitatimenti ezikuva mu kamwa ng'ozigamba gw'oyita mukwano gwo omugambanga sitatimenti z'osobola okudifendinga nga mufunye obutakkaanya ng'atandise okuggyayo enjala ebintu by'otasobolanga kudifendinga ebyama byo waliwo ebyama biri byennyini nga kituufu kyamakyo osyalingako negw'oyita mukwano gwo akaseera we katuuka n'abyasa awo nno olabira mukwano gw'omutuufu Wola vila mkwano kuwa mutufu na atali mutufu. Elao wanga tutu kangakomu kasei lako. Loli katu ukamu. Oja kakasa nti abantu jivali monsi. Elao oja kakasa nti abantu sibe sigwa monsi. Lojo kakasa nti abantu sibe sigwa monsi.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Umzadde abaddano yesomere idi ku mulembe nkwanjulira Maz Islamic Junior School somero ya kindergarten tekeya pre primary disomesa theology ne secular somero ya dene boarding lisangiwa sanji buwali ku Masaka Road nga wakaita ku mafutaga Oilcom dina entertainment room environment and city for isobwezi somwana okusoma obulungi balina ne van ezitambuza abaana dina swimming lessons abasomesa abaffe bali ku international level tugabane half basali abayizi abasoma obulungi abazadde b'ebuwaali Katereke, Kyambuzi, Mugongo, Mukono, Nsangi, Sumba, Maya, Kitemu, Nakitokolo, Buloba, Namagoma, ne Nabbingo mujje muwandiisa abaana okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 7 oba ku noti 7 5 5 5
2: Kale, mwebali nyawali ku Pearl of Africa Radio Mwena mwena abachari kukula ilio mtu wavulijo mwebali nyo mwebali le dala chemukula jiru unji nyo nyo njini dala Lunakulu baru waku virimba murumanyi buru unji nyo tuwane wanafe aba Regan nga waina insonga mkwano guange ampliriza ziba tujukiza dachikate ziba nyinji nyo ziba dachika entono tono chikuru gwe cha kuteka yomatu kuuliriza chikuru gwe cha kusayo munange matu no moyo gwe ulirize ate otegere dokita wali atiridde damsuza Pearl of Africa Radio era aina obubaka obwebi obulamu bwakwetikidde kikakatako wenna wenna okubeera nga ate owuliriza dokita nsaba olamuze kugwanga tutandikirawo
3: mbalamusiza nnyo Katonda yebale kubakuuma mwenna abasobodde okubeera abalamu Katonda yasobozesa mu byonna era mbalamusa nti olwaleero be luba lwakubiri abamu muwangadde emyaka nga lw'ogenda okukuza birthday ng'ennaku z'omwezi 11 olyawo owuliriza Katonda yebale kuwangaza ampuliriza omulungi nga nsimbuka okuva ku Regan Natural Life Massage and Herbal Center walinga wakaisa enkulungo ya Kabaka ng'oyolekero erigenda ku ddwaliro lya Lubaga wakaisa ku Stabex Petrol Station kuba n'okulagirira awawe sinuri ya mfata Stabex Petrol Station jise kenyumba 2-3 eyokunaawo mukono gw'ekyengo wetusangibwa ampuliza omulungi tuvunaanyizibwa ku byabulamu ekikeera ekinkeeza buli lwakubiri ensisinkana munnange ono profesa okubeerako mu pulogulaamu eno amazima kubeera nti buweereza nzize kuweereza nga nkugamba n'okukubiriza nga nkulaga kuuma ebyobulamu ng'ekyomwendo kubanga obulamu bwe bugagga ampuliza omulungi nga sinna kutwala wala nga benkulagiridde ng'atera obulamu bwe bugagga bw'obaako n'enkenyera yonna yonna ng'olina ekirwadde kikwesimbyemu okumala ebbanga ddene ddala kyesimanyi nekyo nange naye nga tusobola okikeberera ddala mu byuma ebyeikako ensa byaffe nkusaba ositukiremu nga yatega ogw'ekyayi ampuliza omulungi kankuwereyo namba ya simu tukole omukago omukago ogw'okubeera nti oso tukubira n'otubuuza ku ndwadde yonna n'otutegeeza ku kizibu kyonna ekijja kikukozimbya ekijja kikukwataganya ekikulemeseza ekikutambuza wonna wali nga kikwalagana na bulamu ennamba ya simu eri 0748 72 89 twagudde oda njiddamu 0748 72 89 ogyetegereza bulungi ogiwandiise bulungi eyokubiri eliziro musamu mukaga tano asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumwenda ezene namba otwega takuru wabiyaburamu noba kuchobuza oliwala olumizi debanga dene na yengo ekizibu kikukozi mbiza ampulizo mulungi abantu abamba inendwa dezensigo ngero mulaba mazima azimba gatanye nga ebitundu ebisinga obungi ngebigere bizimbye enyingo zizimbye azimbye wanawali nga kitegeza obuzito bwensigo amazima zizitoye ekisusse ampulizo omulungi nga ate omulimu gw'ensigo kwe kujja ebintu ebiteetaagisa munda ensigo nkamuze yeekamula ke kasengejja bekazibikira amazima ebitundu bitandika okufuna ate asidi zateetaagisa ng'akamuddwa n'akuddira n'abuna omubiri oyinza okuba osiibwa omubiri gwonna okumala ebbanga ddene era amazima ojja kusisinkana obulwadde nga kireeteddwa nsigo oyinza okukomekereza ng'oluusi ofukaafuka nnyo okufukaafuka abantu abasukaali kwe kamu ku bubonero bwabwe n'abantu aba prostate enlargement obanga akatungulu kano ak'ekisajja myaka 45 ku nkaaga n'okwambuka waggulu kagaziye naye afukaafuka naye ate era n'omuntu ow'ensigo ensigo singa ezibikira osobola okubeera nti ateera okunkumunda kumukumu ate omusulo nga muntu akaavu ddala ate era nga guwunya ekivundu kiyitirivu nnyo ampuliza omulungi bw'obanga owulira enkenyero eyo jangu ampuliza omulungi oyinza okuba nga oli eyo olina omugongo ng'amazima omugongo tokyatuula webaka bwebasi bw'obanga olina wootudde mu ofiisi oba oli waka omala kuzizika piro obanga bakuteeka mudda n'ekisipi tulina enkola yaffe eyamasaji ali special ku bitundu ebyo ebyetaagisizza ebikwagala n'omugongo the spinal cord oba enkizi ampuliza omulungi tusobola okukwataganya nitukuyamba oyinza okuba ng'oli eyo ng'amazima tofuluma nkuba wano nawali ati newadde naawe omu towulidde kyenjogedde ku kikyo osobola okweyambisa omukisa n'okuba simu zaffe zenabadde nkuwadde okusooka okujjako nga wakatwegattako awo ngenda kugikwongera oyinza okuba tofuluma bulungi nga okufuluma omala nnaku 2-3 kyabulabe nnyo okuba ng'ate olya naye ng'ate ebyolya totegeera we biraga oluusi n'ozimbagatanya olubuto n'ofulumamu empiiyi n'obeera nga tolina mirembe kubanga okufuluma kya butonde katonda akiteekawo nga kirina kubeera bwe kityo faba Regan bw'otukwataganya ampuliza omulungi nga nkyagenda mu maaso n'okunokolayo ezimu ku ndwadde kankwongera ennamba ya simu gwe yakatwegattako ku puroguraamu eno gye bayita ensajja ku palo FM ampuliza omulungi wandiika 0748527089 eyokubiri eri 0765632 9 onfunyenga kirabo olwaleero bwe tuba twakwatagana osobola okukuba simu kati kubanga ab'okuddamu ebibuuzo emiryango baagigudde dda n'essimu kweri kuba simu obeeko ky'obuuza osanyalala omaze ebbanga olina amasanyalaze mayitirivu obanga gajja buli kaseera eyo neba insaculation entambula y'omusaayi embi amazima nga tonaakwolekera kugenda kufuna pressure obanga wajifuna detandi ikiriza uruwaka mwini luka ama sanyara zaako awamu ne stroke omuntu aso kusanyara la sanyara buli kaseera ombili gwonna oba ebitundu ebimu ebiri important amazima ngowulira omukono n'okuguru ebitundu ebirala biina amasanyalaze nsonyiwa busonyi kuba simu eyo obadduka zambwa tutandikire ku ggwe ampuliza omulungi sikusika nga nkuleeta nedda nkusika njala kutaasa nkugamba njala kutaakuluzaako ekyo ekibala kikumaze okweyimbamu okumalako omwaka si kyangu nga oli mu mbeera bw'etyo ampuliza omulungi ate era ne bw'oba okuze mu myaka amazima weetaaga okwerabirira emirundi 15 okubisaamu emirundi gye weerabirira ng'oli muvubuka olina okwerwanako ennyo emirundi 15 okusinga ng'okyali mwana muto lwaki kubanga kaabukulu asomba ampuliza omulungi oyinza okuba ng'oli eyo ng'amazima tobitegeera nga bwe naggaye nti ng'ofukaafuka oli mwami myaka gikuliridde era ng'ototegeera lwaki tuyina ebyuma tuyina enkola zaffe zino wammanga tukebera bwe tumala okukebera n'ebyuma bikalimagezi omuli scanners ezisikaaninga oba ezitangaaza ebuziba nezitulaga kiki kyoli nabagamba juzi ngamba abasawo ku luno niwankubadde naawe oyinza okuba ng'olumizibwa togezangako n'obeera nga ogenze kuleeta kunona bunonyi ddagala wantu kyabulabe nnyo abantu batunda era balanga eddagala n'alinnyonnyola kirikola gwe n'ofubutuka eno n'ogenda n'ogula buguzi ddagala n'onywa oba n'omira ampuliza omulungi awo nja kuteekawo nnyo essira emisuwa n'ebitundu by'omunda ng'ensigo n'ekibumba oyinza obifuwa mu ŋŋombe olw'okubeera nti weekatankira eddagala lifudde ekiddukiro newankubadde naffe tuligaba naye sooka weekebeze emisuwa gy'otegeere gisobola okutambuza eddagala ekyo nno tuliga netukikola ampuliza omulungi otegeere ekibumba kyo ensigo omutima gusobola okuwanirira eddagala lino libakuwadde lyandiba nga zito nga ligenda kuyinza kwongera kukusogonyola nakugonza nakukubaakuba mubiri naggudobonkanya bigambo njogedde bisajja ebya bonnabuddu ampuliza omulungi era singa wandyetaaze okwagala okukeberwa tukwekenneenye bulungi mu byuma byaffe amazima kankuwe ennamba za simu zino otwebuuzeeko otutuukeko tukubeere nga tusobola okukwataganya mu mulimu gw'okukebera nga tonnakumala kumira bumizi ddagala kudobonkanya nakunafuya mubiri ampuliza omulungi giwandiike 0748527089 ngiddamu 0748527089 eyandyagadde okukebera okwekenneenya okulaba nga tulaba buli kanyomero konna nga tukozesa scan system ampuliza omulungi eyokubiri eri 0765 362 6 9 era bw'ozikuba kati ne bw'ozikuba olunaku olwaleero lwonna amazima tusobola okuddamu tulina bakakensa ampuliza omulungi nga bwe nagambye nti abantu abamu bali eyo nga teyafuna stroke nejja buzisi nga stroke yajja etunuulira obulamu bw'emisuwa bwebadde etambuliramu nga bugenze bukyukana stroke ekuba ekuba bannange eyinza okukugongobaliza ddala abadde omuntu ayesobola n'otandika kubeera nga ofuuse kateyamba. Njogera naawe oba njogera n'omuntu wo, bw'obanga olina omuntu yenna ali eyo ng'afuna okusanyalala, atandise okubeera ng'owulira ebigambo tebyatuka, atandise okufuna obutalaba bulungi, alaba double vision, ekintu kimu akirabamu ebintu bibiri, oba atandise okulaba enzikiza ey'omutawaana, nkusaba tumukebere tulabe embeera ey'emisuwa eyinza okuvaako lunabe olwa stroke awamu ne pressure kubanga ndwadde za mutawaana. Ampuliza omulungi, nakugambye nti eno service tujja wano okubeera nga twagala ojje tumanye. Regan, tuyina enkola endala ey'okubeera nga betusanga ng'amazima weefumbekezaamudde eddagala ng'omezza amakerende emyaka 10

0: prison mulungi betubere tusobodde okuteeka mu detox system enkolo gendo kulaba ng'ovuddemu ebifettete olabe omuddagala omungi gwe badomira owulira ekivundu ekiyinza okuvaamu ampuliza omulungi abantu bangi munda eyo baazigama dda ampuliza omulungi omuntu okugogola omubiri n'ogunyumunguza n'oggwoza kya muwendo osobola okujja ne tubeera ne tumanya singa tusanga ng'omubiri gwe si mulungi abantu bamu bagonze abantu bamu bagenderera olw'okubeera nti enzijjanjaba tetambulira mu sisitimu ntuufu ayongera bwongezi kumira bumizi ddagala nakulinoonya wonna we liri waliwulidde nkwegayiridde omubiri guwa ekitiibwa obulamu buwa ekitiibwa obulamu bwe bugagga kwata obulamu ng'ensonga fabarigan tukozesa enkola eya detox netumala okukutaasa netujjamu netugogola kwa tukuwe dagala wa chipache tagisiza so amplitizo mulungi nga nkuwe namba za simu za fe nga wandi etazo kukebera no kugogola no kujanjabwa walua abantu abasutama kutoi nga tacha aswa kusutama nga magulugefu nyafu nyada nga mazimama vivi nga aswa kwewe ta tuso kukosa simu ya fe yari ya massage ali special nitunabu ulebi nwa nemi suwa ibabia kute okay. Please omulungi zino ze namba za fe kwenzo tusisinkana 0758 8 3 2 5 8 5 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 waluwe ngalabi yole kilanga dakubaru yerubaga wakaisa suno ya mafuta baita Stabex petrol station amazima wakali sukake nyumba bili mumakati yao mkono wacha gwe chenguru watu sisinkana okupe kunamba za simu hezo kuatagane baki ribuzo biyobuza kula mubo totia hapa sawo bade rede okudamu katonda akunja galile utuke bulungi
1: amina tuenza nyo dokita oyona wadi dokita mkugunno nyo dala dala kufamba nafi aba Regan virangate mkwano gwange obe kwata ogende bakujanja be obulamu buwebu gaga tichikula makulu kubana milioni satu nengo inovu wadde na wagenda kukulongosa oina prostate nengo inovu kadebu vili kwa akaunti ngate wa mga yali lida kitegeza nti buli wulira kakuluma konna konna kibanga mu motoka abaina ma motoka musobola okulaba nti munange mujulira buli wulire motoka ange ekubagana n'otajijja n'otajitwala mu galaji n'enkya n'enkya n'ogaana okugenda ku Sunday feeder ddala ezandibadde enkumi ezandibadde emitwalo ena zifuka emitwalo ataano tolinda kaseera kukubanga mu motoka gibatakanika bakubire ku 07-48-5-7-8 chinana mumwenda oba Airtel endala MTN elizilo msanvu mukaga tano asatu mubiri mkaga mubiri mkaga mumwenda vana fe aba Regan berangate muganda wange obe kwata mungeri emu oba endala bajja kuberangate bakujanjaba mumbera yonna yonna.

0: Gaming Great Lottery Board. Era ka kasera kagire.
1: Eno ye mbozi umuise. Tusagula buli kanyomero.
2: Tusagula buli kanyomero.
1: Embozi umuise. Embozi umuise. Buli kumacha mu program etuyu mukeze. Ekutusi bwako.
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugati. Atali mune chilise chiyambo kuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mwe yune.
4: Kibs miru, kibs maru mia. Ha, ha, ha, ha. Wasizotia kibs. Kasibira wasizibulu onji. Joshua Tharin. From Uganda.
5: Kibs ujemu.
4: Ali USA. Wasizotia.
5: Nga ye chivuka.
4: Ah, ni kibs nga chivuka.
5: Kaviswa nga ye sarako na yita kibs.
4: Ha, kibs. Tuwa ina gondi, tuwa jita kibs radio. Njigirira na kanekanekanekansemo. Njiza nekansemo. Chibirango na yaba kibzi ila chibirango mujukira. Doza yari yonko wakula that radio. It was a WhatsApp. Mana I try to call it. Yari WhatsApp group na inga tuina programs. Ne mukama katole. Nga uliye janasu mama ulire na japu nako. Nalani kama ulire nga sima yeti gendi mu.
5: Wageno kakananga gori.
4: Nageno kakananga gendi. Na katanika sivi tegera bulunji. Na katanika sivi tegera bulunji. Kawaida yuji wa sizotia. Kawaida. Na huli nangeri nyeri ya kawaida.
5: Ni nene jene semeri yunga. In fact, ngapia na besumi sewa mwita kawaida.
4: Kawaida rinya.
5: Ne, inze nga fechi tuwa mayanganga ye muntu.
4: Gota malaga manyira. Kawaida tiba malaga manyira. Nga manyi kawaida. Nangi nani manyi kawaida. Linya pati ike. Na inzo kwa sanga unori. Linya liye to manya.
5: Mbae kawaida.
4: Joshua, thank you so very much. Tuli mumbozi ya Moise.
5: Yes.
4: Mbuli na mauli le joba de. Nombuli lako cheche chiba dewo. Nongamba cheche genda maso nange nenga kuwa.
5: Nenga vendabi okula bikole ngu manyinti wa ino kubanga.
4: Prestige.
5: Nilimu ka prestige.
4: Yes, we wow.
5: Chungu nge chikendo kubanga strom. Tindo kwe chukendo kubanga mnange. Oteka teka. Nebu na watu testese. Munu uichi yanga kanda chapati ya sika mandazi mzigire. Chungu nge chikendo kubanga chigazia mu business ye. Nga studi mu mtindo reso nganti. Echiri se chiri muka prestige majorin.
4: Chamgaso nyo chamani.
5: Are chamani da chikendo kubanga chichusa business ye. Kali nugenda kudukeri kulio kumpi.
4: Supermarket.
5: Kulio kumpi no waga njara yuka prestige. Ugena kubanga chapati zo amandazi gugendo kubanga usika. Ndwe nibitagisa engano ogena kubanga studio mu mutindo gwenje olina wagena kubanga oteka teka cha wakam amasomero gacha gina maso nokubanga kalya docs makugende a time gina maso nokubanga ngesembera okutuka ku nkomekerero na amasomero agatekera tekera abana abato ngabana mba tekera teka bu cookies ka prestige mu bakaba tere mu ekirise kichigena kubanga kiyamba mwana okubanga ebimusobese bwabitegeya WNG gwe agenda okubanga munnangu ogenda kwanjula ogenda gena ne migati ka prestige tosanye kubanga okira
4: toyele ka prestige majo ne migati banaji de bazia
5: abagenda ne bagabira kuchaka kumigati nga bagenda mukwanjula
4: nebagamba
5: bogenda kubanga gabira kumigati manyandi kuliko ne kapo prestige
4: muwala wa mubiru yafumbidwa
5: era bajega muwala wa mubiru
4: ba mu prestige ketula ba eba mu teka noke ka prestige ke mulaba yes
6: ulina kuzukalia
5: bani
6: tindo
5: bakalese na nga bakongera
6: mwana abadde akalia
5: kawanya nga bamanya omwana giyagenda giyafumbirwa dala bamutandira mu muti
6: bora babana bavye uwe pamira no rushushu
4: Mubirumi ya kabi mwe satu.
5: Ya wadara kasibe.
4: Mubiru watu aziza nyo, watu aziza Uganda, watu aziza chikachanyabo.
5: Choyo gende Uganda.
4: Watu aziza chikachanyabo mubiru.
6: Bamistani ya mkemiye.
4: Bamkemero mtwe.
6: Bamistani ya mkemiye.
4: Tali bulonjo, tali yeka. Tali mtu wategera bulonji.
5: Stani ya wadewa achitaka.
4: Noda kujajawo no mkabasanya chibinyo aizo kwa si jajawo na yeche ntegeza mu miaka
5: bika tuwechi yeezo kizo kwa lebo
4: yamle saa mkoseza bambi sibi nonji bavu buka mwamu wase
6: wase na wakati temusa baba ntubi ntubi nji
4: bakati basanya mwamu wase
6: na wakati temusa baba ntubi ntubi nji

0: Impala FM ekulera muntu wabulijjo webulinyo omuntu afe yakyataddeko akadde kano kennyini tugenda kuba tweyongera mu ssaawa eno ey'okubiri wabula mukaifuba w'okutumbula ebitongole Uma Games Uganda mukaifuba w'okutumbula ebitongole byaffe eby'obusiraamu ssaako n'enkolagana Uma Games Uganda bakutuusaako emizannyo egyawuma egy'ebitongole eby'obusiraamu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogw'omunaana omwaka guno 2026 mugenda kubeeramu emizannyo nga omupiira gw'ebigere emisinde volleyball okubaka n'emizannyo emirala egisanyusa emizannyo gy'ebitongole gya kubeera nga buli sande esembayo mu mwezi okutandika n'omwezi ogw'omunaana guno gwenyini gwe tulimu ennaku z'omwezi nga 13 ku kisaawe kya IUIU Fimeuzi Campus kale no bayitaba ebitongole eby'obusiraamu byonna ebitongole ebigaba obuyambi amasomero ag'obusiraamu gonna mujje mwetabe mu mizannyo gino egy'obwasiruganda okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu 07 24 8 5 0 07 24 8 5 50 ate mugende masono okuba nti mumanya nati ebisingawo ku nteekateeka eyo nga bweyimiridde kati gwe munafaaliyo nga ekifuba kikusibwa kikulemeddeko akikulakira oba nga nekikutuka olumizibwa mu kifuba buli lwokola nawe alina ssenyiga atakuggwako okalubizibwa ne mukusa kozesa lugave kofa ne frusi ya pakasi wendi gwalumizibwa abusaazize kwesaba bye ofuna ekikeeto obulwa apetite ofuna gaasi mu lubuto nawe asasima muno okufuluma olusaayisaayi kozesa lugave abusasira pakasi wendi amwetaze mu famasene doga shops zonna okwetula eggwanga gwalumizibwa amannyo gaguba galimu ebituli gasanyalala bwosenya gavaamu olusaayisaayi ogaayiza ku ludda lumu owunya akamwa weekwate nana habo mouth wash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amannyo ate buli kimu kijja kuba kitambula bulungi genda mu famasi ne dwaga shops zonna okwetola eggwanga ojja kuba nate osisinkanayo eddagala eryo okuva mannaffe abo ogenda kukkiriza omuliawo tugende mu maaso nga tutandikira wano naddala mu ssaawa feeneo ey'okubiri
1: inside story ensonga y'omunda tukutambuse siyona mu bbanga ttono nnyo amawulire n'okwekenneenya ensonga ensonga ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako
2: MTN everywhere you go
0: okusooka akulira akakiiko aka Uganda Human Rights Commission akakiiko akakalwanirizeeko eddembe ery'obuntu omukyala Mariam Fauzani Wangadya akadde kano kennyini wuno alabiseeko eri akakiiko kano akakosase akakiiko akakosase akabadde kagenda maaso n'okulabika nti kamwetaaga amazina alabikako kosase ebadde enoonya Mariam Wangadya okumala ebbanga banne bwe batuula kakiiko kano baali baalabikako wabula nga ye akyebulankanya nga tajja onaku ampuliriza oluyise akakiiko akakosase nga kakulembeddwamu ssentebe waako omubaka muwaddankonyingi bwekatyo kayisizza ebiwandiiko byebakuntumye baalagidde omukyala ono akwatibwe bukwatibwa bamutwale mu kakiiko kano ku mpaka Mariam Wangadya nti nga bamuyise ebbanga eriwera nga talabikako era nga nti azimula ebiragiro byabwe kati babadde balagidde akawungeza akayise Mariam Wangadya bamukwate bukwasi bamutwale mu kakiiko kano ku ssaawa 3 ez'okumakya naye mugenzi okukya nga yayambadde dde ekitengi kye n'agenda paka mu kakiiko Wangadya ono onaku olwajja olwa mande yabadde asuubidde okuleka nti alabikako mu kakiiko kano wabula n'agamba nti yabadde tasobola genda mu kakiiko ako era nga okusinza ku Wangadya yategeezezza nti ye alowooza nti komiti eya human rights emuvunaanyizibwako yensonga gye yabawadde kati abakosase kwe kugamba nti obaoliawo ono okujja tulina kulagira nga basinzira nti mu mateeka agabafuga nti balina obuyinza okulagira ono akwatibwe ne bamuyisaako ebiwandiiko bye bakuntumye akwatibwe bamuleete Wangadya akedde kuduka misinde agenze mu kachiko akakosa se yabadde agamenti yajagena mu kadembe ly'obuntu aka human rights naye agenze mu kakosa se katembera bwetu bweri tulinze tulabe bagenda kumunonyereza kochi mulimu ensonga z'okulekulira yali awadde ebbaluwa ate ne yefukulwa n'akomawo amaziga abadde akabamayitirivu ngalabiseeko mu bukiiko kigamba okuba nti waliwo ensimbi ezimu ezibadde zitambula bulungi ensonga z'ensimbi financial management ne expenditure wakati w'omwaka 2024 ne 2025 waliwo ebibuuzo bingi ebimu ku bisuubiddwa okubuuzibwa wangadya yengeri gyakwatamu ensimbi z'akakiiko kano akalira eddembe ly'obuntu wakati w'omwaka financial year ey'omwaka 2024 ne 2025 waliwo ebibuuzo jukira nti abamu ku ba commissioners baatuula nabo mu kakiiko kano nti baali baatuuka n'okumuloopa mu bakulu nga bagamba nti alina engeri gyakwatamu ensimbi y'omuwi w'omusolo nga si nnungi kakati ebyo byonna asuubidde okuba nti abyanukula mu kakiiko akadde kano kennyini agasimbaganye n'abakakiiko modanku nyingi n'omumyuka we George Musisi n'abalala bali kumubuuza akana n'akataano ebina abayongedde okulabika nti booliawo bivaayo tunaagenda maaso n'okulabika nti booliawo tubikubuulira tulina enswera ya NUP ejja tulina enswera ya NUP ejja ne kale katusooke wano mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni ebifaananyi bye ng'ali ne muwala we bigenze maaso n'okuleka nti bifulumye era naaba ngalabiddwako omulundi ogusoose mu myezi egiwera Janet Kataha Museveni ebifaananyi ng'ali ne muwala we Natasha Museveni Karugire abigenze maaso n'okuleka nti bifulumiziddwa akawungezi akayise ebifaananyi bino biteekeddwa ku mukutu ogwitibwa Instagram ku page eya Instagram eya muwala we Natasha Museveni Karugire era mu bifaananyi bino ebiteekeddwayo muwala w'omukulembeze w'eggwanga balaze first lady ng'ayimiridde ng'asimayiringa bulungi era ng'alabika bulungi nnyo ne muwala we oba ne ba family members mu bifaananyi bino omuwala alabiddwako ng'ayambadde yero era nga yeesigamye ku nnyina wansi awo n'ateekawo ebigambo ebibadde bigamba nti weebale nnyo katonda nga yeebaza katonda nga yeebaza katonda olw'okuba nti yasobodde bulungi okuwonya maama Janet Kataha Museveni tewaliwo kirala mpuliriza kyogeddwa naye bibadde bifaananyi ebyo ebigambo ebigoberedde ebifaananyi ebiteekeddwayo muwala w'omukulembeze w'eggwanga era muwala we Natasha ebigambo byatadde ku bifaananyi biraga nti ebifaananyi bino bipya era omuwala abadde yeebaza katonda nti olw'okuwonya maama Janet Kataha Museveni kakati gibadde myezi egiwerako nga Janet Kataha Museveni first lady mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino nga talabwako era oluvannyuma lw'ebigambo ebingi ebyaliwo kyawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agenda maaso n'oweka nti ayogera ku bulamu bwa Janet Kataha Museveni ennaku z'omwezi bwe zaali 24 Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga bakuza birthday ya mukyala we yali aweza emyaka 78 egy'obukulu Jeno Museveni yakakasa nti mukyala we yafuna ekirwadde ekyamugwira mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 20 mugumu wabula n'ategeeza nti katonda ng'akozesa abasawo basobola bulungi nnyo okutaasa obulamu obwa mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni era nti yali agenda maaso n'okweka nti owoolya waakuba ku matu mpolampola nga wayise olunaku lumu Janet Museveni ng'ategeeza nti mukyala we yali mulwadde era yali mugonvugonvu ennaku z'omwezi nga 25 omwezi gwali gwa mukaaga Janet Museveni yalonda minisita w'ensonga z'amatendekero aga waggulu John Chrysostom Muyingo agire ng'akulanga minisita w'ensonga ez'ebyenjigiriza n'emizannyo mu ggwanga obaoliawo nga balindirira okuwona okwa mukyala Janet Kataha Museveni akadde kano yadde ng'alondebwa nga minisita mu kifo ekyo ow'ensonga z'emizannyo n'ebyenjigiriza tanda bakula bekanti boli ya wakuba ebirayiro nato kusavinga musisanja kino ekirala mu cabinet eyabba nenga kiriwo jenti kataha Museveni azemu bifananyo bine bitabwa ku luvanyuma miezi nati juwerako ngatamanyiddwa obanga talabwako mukadde kano nono naleta
3: Inswira yukutisenge
0: pale femu kula da muntu wabulijjo tugenze mu kibiina kya National Unity Platform the NUP Makerere Kavule kakati maulire gagano agaliwo okuva mu kibiina kya NUP mauli agaliwo okuva mu kibiina kya NUP gategezeza nti yali acting president mu kibiina kino omukyala Dr. Lina Zedwiga tebamukyusa bukyusa ku bukulembeze bw'ekibiina wabula nti yasuulawo tawulo okusinziira ku nswera etugambye yasuulawo tawulo Lina Zedwiga reports ezesika zitegezeza nti Lina Zedwiga stepped away yale kulira okuva ku kifecho after being frustrated nti amanyi gamugwa nagama nti omugeza sura otawulo nswera omugeza ina kusura otawulo ensona zigami nti muku nsonga atenga yenene eyaletera Madam Lina Zedwiga okukita kyali nti kibiina obutamuwa enough oba due to inadequate financial and logistical support from the party ekibiina nga tekimuwa nsimbi zimala kuddukanya mirimu nga kitufu office mwali nnene nziwu naye nga support tewali ensoda zigambi nti Lina Zedwiga yatuka no complaininga Lina Zedwiga yatuko complaininga eri mikwano je obaba close allies mchibina nti ekifo kyabali bamutaddemu okukola ng'omukulembeze w'ekibiina kyali demanding eranga kyabuvunanzibwa bungi ddala nga kitegeeza nti without facilitation yalita sobola kuperforminga nga president obanga acting president nti yali alina okutambula okwetoloola eggwanga Lina Zedwiga nga alina okutambula okwetoloola eggwanga nga ka budget katono obanga tewali nga alina okugenda kupata events Lina Zedwiga nokuchikirira NUP mu major political activities naye nga budget hakuna nisona nezigama nti mukazi watu yali astruggling nnyo ne transport nga mafuta sige gali nya nga nagota gaina ne expenses endala nti transport challenges zizasinga n'okuleeta obuzibu emmotoka nga gyalina nkadde nti nga bakira buli lunaku efiira ku kkubo era nti n'olumu mukazi watu dokita ng'alinya boda okusobola okukola emirimu gy'ekibiira kakati nti okusinza ku nswera ya kukisenge batugambye nti omukyala ono Lina Zedwiga yali asubidde emmotoka emuwebwe akole emirimu gy'ekibiina yes nenejura facilitation nga amaze okutwala omulimu ogwo oba nga amaze okuteekinga office eyo mu mbeera acting naye nti ebyo byonna tebyatuukirizibwa abakulu mu kibiina baamutegeeza nti kituufu baali bamanyi embeera mwali naye n'ekibiina kyali tekirina ssente bulungi ekibiina kyali tekirina ssente bulungi era tine gumu ku mikolo ejali jinyina okubeera ke kibiina oko jayali nokubeera kongo mukulembeze gwe gwali mukolo gwo kuziika mukyala wa deputy president omusibe waiso mufumbiro omukyala Edith Katende kubali balina okuziika mu bitundu ebyeruka nti kyamuzibuwalira nnyo okufuna transport yali nokuba nti amutuuse eno. Nokuziika taata Mbogo, taata wa bodyguard wa Ruba Kyagwe Center, nti ebyo byonna agenda bigatagatamu nga alaba. Kakati okusinira nno mumbeera nga bagenda maaso nokeka nti obolyawo etambula mu kibiina kya NUP zimu ku nsonga ezigenze maaso n'okubandi zinokoddwayo nti omukyalo ono bwati lwateekamu okulekulira kwe n'asuulawo tawulo. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP kwe kuleeta nate omukulembeze wa NUP Robert Kyagwe Ssentamu kwe kulonda John Baptist Nambeshe akulenga acting party president. Wabaddeko obolya wa maulire agabadde gatambula nengambe zibadde zigenda maso noke kandi zibungensi bwana okusinga ku social media ngabalaga nti omukyalo ono nate ayinza okubanga mugwanga yayita mudda n'alifuluma mukadde kano wabulanga ensobere tutegeezezza nti yalina obuzibu bw'ensimbi office nga teri facilitated kimala kwe kugenda maso n'okuba nti obolyawo emirimu gy'ekibiina agisuulawo NUP ne baleeta John Baptist Nambeshe.
3: Inswira yukutisenge.
0: Out of the wo. Pale FM kule ya muntu wabili jo, wabili nyo kutuuliza na kutugo bedela. Ngena kutu walaka wa Dr. Kaima, akujanga msidagala eri obutonde, nemere, yewa masanyalaze 2-in-1, guya kule etede, ataya suruki kanti munanga kujanjaba kumachabili na kaungezi bili mumpeke edagali ya mituwa letano wakaima habo center ekaempe tuachirukule ukulida na Luka Factory.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya nedobo zimpitibwa umusawu kaima avdu jabaru kufamba kaima habo center tulika wempe tularodi tuliranye Luka Factory. Baka ima habo center tujanjabi sabu tonde na mere yasonga luachi inti yabisele visinga tujentuba wa amadagala genja ulo watu jentuba iranga tubasabu ukulida amadagala agenja ulo. So unaku lwalero njagala omwami ampuliriza omanye ku kitundu kya fecha prostate gland kitundu kya fecha 12 abampuliriza ndi twagamba nti prostate gland fa abami enemi gaso ya mirundi ebiri ti prostate gland eyo ino mugaso gwo kugulira n'okugalira. So nga gwo omwami ampuliriza buli prostate gland yo buliwe bako obuzibu egenda kuleta okubanga tekyasobola kugalira oba kugulira abamu bayina ekibuuzo ekigana ne dokita lwaki nze obudde obw'ekiro nfuyisa nnyo ate emisana nezitafuyisa nnyo. So nali agadde okujjukiza abantu mwenna abampuliriza nti buli woobeeranga obudde obw'ekiro muliro omubiri guba guwummudde buli mubiri we guwummula prostate gland ejja kuwe naaba yafuna obulwadde bw'okugulira ejja kugulira y'ensonga lwaki ekiro jja kufuyisa emirundi mingi nnyo ate emisana lw'obeera bize ng'ate tofuyisa nnyo. Kakati prostate gland eyo fe abaami yewanira omusulo mu kawago n'okuwa amaanyi ag'obutonde. So nga ate prostate gland buli weegaziwa buli weezimba ng'omwami egenda kuleeta okuba nga otawanyizibwa mufuyisa ogenda kusanga obuzibu buno wammanga nti buli wogenda ofuyisa ogenda kusanga omusulo nga gujja gusigalamu obanga ofuyisa omusulo ogwo tegugwamu omusulo gulwawo okufuluma abamu ate gufuluma ku sipiidi ey'amaanyi nti oluba okukuluma mu ddakiika ezo gwagala gufulumirewo abamu obudde obw'ekikome ofuyisa nnyo obudde obw'ekiro ogoloka emirundi mingi nnyo ate wogoloka obudde obw'ekiro kikutwalira eddakiika nga 5 omusulo okufuluma kati gwe omwami nga watambulanga eddakiika 4 mu nsonga zaffe ez'ekikulu tokyasobola kutambula ddako ddala otambula eddakiika 5 oba 2 ate okudda kuba kuzibu prostate gland eyo naye kulekeramu ekintu ekigamba nti omutima gusigala gwagala naye ng'ate omukulu takolaki tayagala byotwala n'otabituusa ate omuliro ne gubulira mu kkubo kati omuliro gwe gubulira mu kkubo nga ne byotutte tobituusiza kitegeeza nti prostate gland tekyasobola kukuwanirira ddakiika z'oyagala ng'oyagala okutambula eddakiika ng'asatu kwana ne prostate gland yeekuwaniridde eddakiika 5 ate ne byotwala tobituusiza kati ensonga lwaki gw'ayinamu embeera eyo oba gw'ayinamu embeera y'ekipiirapiira gwe omwami ampuliriza ensonga lwaki twakuleetera eddagala erigenda okukuyamba twabasaba okuludde eddagala lyaffe nga liri piwa habo edagala lero ngabalita 2 in 1 masanyalazi ngakumacha omirake empeke 2 nolwegulo 2 kumacha 2 nolwegulo 2 abampuliza ngempeke zino zili piwa habu ndi edagala twali tese tese galige na kuyamba gwo mwami abade tagala nyo dagala lya kunywa abada ine mbera yememe nga ukoze dagala lya habu nga siri nga lya amazi ufune memo kusindukirira gotye chikawa twabaletedde 2 in 1 masanyalazi tablets ngaziri mumpeke kitegeza chikumacha 2 nolwe gulo 2 nenga dagalero tuliteka teka olokubanga tetuna bakubanga tuliweza mumbere okubanga liwera tubaterawo mukisogamba nti banamukise 10 abagenda okube simu nga nakava kumpe 1 ogera kubofuna package eno ku mitwale 5 jokka songa ate abampuliza nti nabagamba nti package eyo tetambula yokka package eyo etambulira kakawerekera gwampuliza na ugamba nti akawerekera kayambaki akawerekera kayamba gw'omwami ayinamu ekipiira piira so onaku olwaleero bana mukisa 10 abagenda okufuna 2 in 1 masanyalazi tablets nga kumacha 2 n'olwegulo 2 enamba eri 0759 885 39 bana mukisa 10 abagenda okuba esimu nga nakava kumpewo wano obukinge oba osindike sente ku namba ezo zenkuwa ubere ngofune dagala lyo ku mitwalo 5 jokwa gwalie kayunga luwero oli bugerere mwabali mu Kampala wano oli nankulabye oli kasubi busega kyengera kibuli matuga gayaza kasangati kira na mugongo oli na masuba ku besimu eri 0759 885 39 eri 0759 885 39 gwali ongo tawanyizwa prostate gland UTI zikutawanyiza twini manu masanyalaze tablets zigenda kuyamba gwo mwami nambe mu gwe bakebedde ngo ina obuka mukawago zita infection zikutawanya obofu iso musulo kugiramu oluzo olutali rulungi oluzo olweru olusoka obane rusembayo otanzo kubango fuisa musayi otanzo kuba gwo mwami nga obofu iso ofuna pain ya amanyi gwo mwami tanzo kubanga obo inawo today ofuna okusiibwa olunaku olwalero nga gwe UTI zikutawanyiza nnyo osiibwa mitundu byaffe byebusaabala tokyasobola kutambulirako ddala mu nsonga za kikulu otuuyana nnyo mitundu byaffe byebusaabala funa empeke zino 2 in 1 masanyalaze tablets kumacha 2 n'olweggulo 2 banna mu kisa 10 olunaku olwalero nga gwe UTI zikutawanyiza walwala ku ndwadde y'abazire kutawanya ofuiza omusulo gulimu obuntu bulinga wuzi enamba eri 0759 885 39 eri 0759 885 39 abaina emu

0: tasula kustama kabu yonjo eddagala weriri makondo plus eba ya mitwali 5 jokka tewera bilangabu lijjo watawanyizibwa alusa oluuto lukuzimba nofuna ekiketo nofuna kunyolebwa guru akameme eddagala weriri eri alusa ku mitwalo 5 jokka tewera bilangabu lijjo watawanyizibwa ania aniyo nga tebamulongo osangako yenda kuwe dagala eriyo kunywa na eriyo kusimula oyo ani yawali ku mitwalo musanvu n'ekitundu zokka olunaku olwalero we munamu kisaso okube simu ngoliwa ani ya kugenda difuna ku mitwalo musanvu n'ekitundu zokka nga gwe ani ya tebamulongo osangako tewera biranga bulijjo gwali atawanyizibwa prostate gland yutyaizu kutawanyize bange dene oinamu kabotongo walwala kundwadde yabazira tuchana chisola kwekolera kakati gwo mwami ainamu ekipira pira kaobogenze musonga ze chikuru saliuti tegwayo ngo mwami tobera strong nga gwo mwami kakati jango fune 2 in 1 masanyala ze tablets na akawerekera ku mitwalo 5 jokka olunaku olwalero ku mitwalo 5 jokka enamba yaffe eri 0759 85 asatu mwenda edi 0759 85 asatu mwenda katwala okutumira ko mwenna mwenna abaje kumideko haji ku Muzdalifa hardware ngulu amusiza ko nyo sebo smart quad wayo wa haji Muzdalifa ngulu amusiza ko nyo so amanya sigadde ku musawo kaima abudu jabalu okuvamba kaima habo center assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Obadde kimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*#. Ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza. MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
2: Oyagala okutandika faamu yo ey'enkoko, ey'embuzi oba ey'obumyu? Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 65 78 oba noti 78 72 12 72. Tandika faamu yo ey'embuzi, obumyu n'enkoko ne Gawa Agrofarm.
3: Kankwanjule munnabyanjigiriza era omusomesa omukuukuutivu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuleetedde essomero erya Island National Primary School ematugga ku luguudo lwa Ssemuto. Ssomero lya kiro n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisaabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa. Abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero. Endabira y'abaana nnungi nga ne security yeesigika. School fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero. Essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo. Okuwandika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale kutuka ku kibiina eky'omukaaga. Island Nasalan Primary School lisangibwa Matugga ku mabanda kilomita emu ku luguudo lwa Ssemuto nga wakavaayo booleze emmotoka era nga liraanye World Ahead Senior Secondary School. Okumanya ebisingawo 0705 78 982 oba 0772 64 83. Oyogere ne director yennyini Island Nasalan Primary School e Matugga ku lw'okutendekera omwana asobole okuwangula ensi.
4: Hana Islamic Health Care Center beba kuguka mukujjanjaba endwadde nga bakosa eddagala ly'obutonde. Tukoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa Ashifa agakoleddwa miti egy'enjawulo omuli omuti gwa Habat Sauda. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okujjako obukadde n'okufa. Gajjanjaba abagazi wa prostate gland gakola ku baami abanafu, pressure, sukaali, omugongo n'endwadde endala nyingi. Alshifa agula 5 jokka. Fetukula amajaani ga Albayan agajjanjaba ebika bya ulcers eby'enjawulo ne Respa Syrup akola ku ndwadde z'ekiwanga. Ate tuyina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti. Essimu 0702 48 92 97 oba 0774 68 95 93.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك لكم لكم وكتو جكم مسام كتون يزمو اندى پال FM اكولا اليو موتو ووريجا ما كل سام پروغم يا Inside Story نو مكوغو هاتي دا وانتو نين قواني دي زام پروغم يا News Hour غابا ماولي دي اوكوفا مونسو نزي قوانجي زين جاولم افساس بانجي جيبا توسي اوكسو فلاتي اوكا كتو ساكو Eona kuruwa kubiri na kuzoma zile kuminalumu umazogo August bugumunana mwaka bili abili mwaka ga. Wana basinga wagenda kubate wiki eno webatio webagenda kufuna ate olu umulo wa second term. Aba umulemu ate olu third term na yo etandike. Term ya kamadirizo oba egendo kubwa iso kuva mchibina etiso chibalimu okuda mchilala. Kalenda ya Uislamu inakuzoma ziri abiri munana umwezo kwa safari mwaka lukumubina na munana. Gwena yazu kusengoli mlambulonji toina chikuluma webaze katondore chila wachacha kuwade okuvera ngate ochari omukwabo bacha simi okuvera nga bachari konsikuno. Nyongela okusasira ko banafe abafunye misubi jenja ulo banafe abafiditu wako abantu bafe tugamati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ala ya gaba hera mungeri ye mwacho ye jawo sotongira kusabira kubantu bafe abatuvude kumaso Allah basonyiwe na byabakola nga bakyali balamu abaina abalwadde saba Allah basuse abawe obulamu obulungi abawe shifa ate mwe abatuse kumasanyu agenjawolo tugamba nti tuli wamu namwe tusanyukira wamu namwe muyogeyoge banaffe programu ya mawulire ebeerawo buli lwa Monday mpaka lunaku lwolwakutaano okuvira ddala ku ssaawa mukaaga mpaka ssaawa musanvu mbeera nkutuusaako abasasi bange bali mu field abatuuse mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusobola te okututegeeza mawulire agagenda maaso yonna gye bali ngenda kuba mbanoonyaako era nga tujja kuba tunoonyaako ku Joana Magembe ali wali eri ku Parliament ajja tubuulira biki ebigenda mu maaso Buleba Hamida ali ku kitebe kya NRM ajja kuba naye atubuulira ebigenda maaso awo ku kitebe kya NRM olunaku olwaleero Kasekende Francis ali ku ssengejjero lya mawulire ga Government lya Uganda Media Center nakora rero naye ajja kuba ate atubuulira biki ebigenda mu maaso hajali mu biro naye jali ku kibiina kya PFF era ajja kuba anoonyako n'abakulu mu by'entambula naddala aba taxi ajja kuba naye atubuulira biki ebigenda mu maaso ate kanamwanje Benon Kamara jali mu bitundu eby'emikono naye agenda kuba bwe batyo atubuulira biki ebigenda mu maaso naddala mu bitundu eby'emikono Onako regulo twalonze ba sentebe ave muruka eranga okulonda kuno kuwatambudde ddala bulungi okusinzira ku kakiiko akavunanyizibwa ku byokulonda okulonda kuno kuwatambulidde ddala bulungi akadde kano njagala tugendeko mu bitundu by'omukono kanamwanje Benon Kamara atubuulire abayiseemu oba abalondeddwa okubeera ku ba sentebe basuubiza biki bagenda okuba ate nga bakolera abantu baabwe Benon nkwaniriza ku mukutu
1: naam niyansa niyansege bwenti okwegatta akadde kabeera kako kekenyini nyini gaba matono kwaga manja gaba gagenda maaso mu ggwanga nga bwakutegeezezza basente b'emiruka bwe batyo balondeddwa kawungeezi kabadde kaggulo era nga kwagenze okuziba bwe butyo era nga webukeeredde akakiiko k'ebyokulonda nno mu disitulikiti ey'emukono emiruka wajindaba bwe gityo gyabadde 97 nga mulimu ebyalo 610 bwe bityo okwetolola mukono yonna kakati nno bwatyo minisita Baram wa gavumenti ez'ebitundu abadde agenda mu maaso n'okukkaatiriza nti waliwo amawulire bwatyo ge yafunye bassentebe abamu abagala okulemera zi stampu abagala okwewangamya muzi ya fesi kati nno n'abalabula bwatyo nga beteekateeka okuba nti nno bagenda kuba ng'abalayira kakati nno mu disitulikiti y'emukono NRM bwetyo yasobodde okuba nga ewangulako emiruka gyabadde 81 nuupu newangulako emiruka 4 DP newangulako emiruka 3 independent newangula emiruka egiwerera ddala 9 kakati nno mu maaso gange nno wano wendi y'omu ku bassentebe bwe batyo abaalidde obwami nga balinze butya gavumenti ministry ya gavumenti ey'ebitundu bwetyo bwegenda okuvaayo okuteekawo okulayira kwabwe kakati no bwe ntyo kansooke muweeye obutikitiki butono bwe buti biri nga tutegeeza akalulu ke katambudde katya kuba waliwo ebibadde byogerwa nti bassentebe ab'emiruka oba bassentebe battu ofiisi bazitambuliza mu nsawo zaabwe ku 1799 Mr. William
2: wewaawo ssebo bassebo ne bannyaabo batuwuliriza erinnya lyange nze Bulega William ssentebe omulonde w'omuluka gwa Gulu Ward Mukono Central Division ekyomukisa omulungi nze nga nze neebaza Katonda olw'okuba nti akalulu kano nakawuuta buva abantu bateekamu owesiga okuva ku ntandika twava ffe mu kamuyufu saddamu kulaba muntu yenna agobeera kifo ekyo tugenda okutuuka ku nominations ng'ekyamazima ndi bw'omu bwa peke era nga akalulu nkawangudde ne bannangirirawo ne nninda kuleeta ku lunaku olwo nga 10 okusobola okujja okwanja olukiiko lwaffe olugenda okulwaninga omuluka gwaffe guno ogwa Gulu Ward okulaba nga gutambuza ensonga zaagwo bulungi twebaza bwebaza kubanga abantu okuteekamu owesiga obufaana bwe butyo omuluka ogulina abantu abenkanagoto abantu abwe buvunaanyizibwa abantu abakulembeze ate omuli ebintu ebyenjawulo ngaomuli esaza lafu ekyaggwe omuli amasomero institutions ez'amaanyi n'omuli abantu abayivu ate awamu n'abantu ab'ebibiina ebyenjawulo okusobola okunzikirizaamu okumpa obwesigwa ne bakkiriza nze nzije mbaweereze mu bwesigwa obufaananye buto nezijja nga ndya nopost kitiibwa kya Mukama yatusuubiza abantu baffe nti obwesigwa bwe baataddemu nze nga Bulega William okusobola okulaba nga mbeera ssente w'omuluka guno tetugenda kuswaza bantu baffe tujja kulaba nga puroguramu zonna ezeetagisa okutambula zijja kutambula mu ntambula entuufu abantu basobola okufuna obuweezi obutuufu kubanga ekyo kyokka kye bandabyemu kiraga nti ndi musajja mwesigwa ate omwesimbu tetusaba abantu okwataganyizamu bassente bange bonna ab'omuluka gwa Gulu bonna babayimidde nange mu kalulu kano n'abantu bonna nimbasuubiza tujja kukwataganyiza wamu tugenda kulaba nga ensonga zaffe zitambula bulungi teri puroguramu ejja kutambula nga tuyimiridde egondolwa bwannamunigira okuba nga tusalawo tujja kusaliranga wamu kubanga abakulembeze abakola omuluka be bakulembeze baffe ab'ebyalo abasobola okuba nga batambuza ensonga zaffe obulungi bakoze bulungi ebyalo ebisinga obungi bassentebe bakomyewo ate nitusobola okuba nti babadde mu system tusuubira okuba nti tujja kuddiriza tujja kukola puroguramu zitambule bulungi abantu bajja kufuna obuweezi obulungi
1: enkola chairman y'okubeera nti ofiisi muzitambuliza mu nsawo tusinga kulaba bassentebe b'ebyalo be basinga okubeera nga balabika mu bantu abattu ensonga eyo mugenda jjanganga mutya mu kisanja kimutandise
2: neyanze nyo neyanze ge ku nsonga efaana bw'etyo ekyamazima kiri nti olw'okuba nti ebiseera ebisinga abakulembeze tujja mu ofiisi twerabira obuweereza bwe tulina okutambula nabwo teweesanga nti ssentebe takolaganye nakakiiko ke kukategeeza kiki bulamu kumuwa mutendero galina kukolerako ne basanga nti owenzi tebamuwadde ekiseera kitakwitaalaniyo ensonga zalina tebamanyi buvunaanyizibwa bwa bwabwe balina kuteeka mu nkola kyetugenda okusooka okukolerako naddala nze nganze mu bweza bwe tutanga eno tutandika kyenjagala okulaba kwe kukwasaganya bassente bano tusooke tutuule wansi tusooke tweyiseemu twebuulirire tumanye buli omu ali kakiiko omulimu gwe gwalina okukola okulaba nga bwe baba bakola emirimu gyabwe gikolebwa mu nkola entuufu ssente bwomanye kyolina okukola ate n'abantu abalaba omukisa gwa ofiisi zabwe zikole kuba tosobola kungamba nti tosekwitalay ali ku kakiiko omuwanika ali kakiiko w'amawulire gyali naye nga gwe ssentebe gwokola buli kimu gw'amawulire gw'omuwanika gwe sekwitale kati akakiiko ba tekalina mulimu omutuufu galina kukola kyetulina okukola kwe kumeka nga shuwa nti buli muntu eyalondeddwa mu kategore ye atuukiriza obuweereza bwe era tujja kufuba nga tufuna trainings ez'enjawulo okuva mu bakugu ab'enjawulo bajje basomesa abakulembeze baffe bonna ab'ebyalo buli kakiiko konna akalondeddwa kasobole okumanya obuvunaanyizibwa bwakyo bwe baabawaddeyo butambula sobole okwewala ensonga eyo okuba nti ssentebe sitambu zitambulira mu ngalo kanaaba ntemanyi kituufu kye balina kukolerako
1: kale oyo emukulu Bulega William bwati eyawangudde omuluka ogumu okwegyo 1977 egyokwetoloola disitulikiti ey'emukono kakati no tulinze bwe biti ebigenda okuva mu minisitule etwala gavumenti ez'ebitundu oluvannyuma lw'okuba nti bo balabika ng'akakiiko k'ebyokulonda kaabaggyeko engalo kati nno ekiddirira kwe kulayizibwa bwe batyo babeere nga bakwasibwa ofiisezi zaabwe mu butongole enkya mu kyo ku lwa 1799 palofama kanamwanje Benoni Kamara mu disitulikiti y'emukono
0: nkutuyenza nnyo kanamwanje Benoni Kamara ali mu disitulikiti y'emukono naku regula bwe batyate balonze abasente b'abemiruko b'abasente b'LC2 okwetoloola eggwanga era okusinziira ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda we kakyo kavudde ne kategeeza nga okulonda kuno we kwatambulidde ddala bulungi okwetoloola eggwanga wadde ng'ate bakakasizza nti waliwo ate ebitundu ebimu ebyavuddeyo nga bo abantu ate babadde beemulugunya kulonda kuno naye ne bategeeza nti okwemulugunya kuno baakufunye era nga kadde kuna bagenda kuba ate batuula okusobola ate okulaba bukya bwe bagenda okugonjoola okwemulugunya kw'abano abantu naye nga ajjukira nti obukiiko buno bwemuluka bwe buvunaanyizibwa ate ku kugaba ebintu ebiweebwayo gavumenti okulaakulanya abantu nomuli esente z'okwekulaakulanya emyoga ne sente za parish development model so ebisingako ku ebyo tugenda kuba webaty ate tubikutuusaako mu mawulire gaffe agagenda okuba ate ngaagaddako naye nga nyongera okujjukiza ab'enju ey'omugenzi Haj Ahmed Katumba abakuyita okubeerawo mudduwa y'omugenzi Haj Ahmed Katumba yakubeerawo ennaku z'omuzigenda kubeera 23 omwezi guno ogw'omunaana wali eri mu makaage agasangibwa ekyanuuna wakiso district mu Kohoima Road bwe batyo bakutegeezeza ategedde awulidde ategeezeko bwe batyo ate omulala gwekikwatako era abo ab'enju eya Sheikh Asman Nsera ekimanya Masaka nga bakulembeddwamu Sheikh Abbas Nsera ne Sheikh Yasin Nsera babika omwana waabwe Nanyonga Huda awaakuziikibwa ekitabaazi mu Masaka bwe batyo babikidde abantu b'e Masaka ne basaba ate awulidde ategeezeko omulala gwekikwatako

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende reza haba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعدا على الفيرم الكل يوم
3: Kano keka sera. Aka programio. Aba chala wazira. Chitofudala. Aba chala wazira. Eno ye program. Aba chala wazira. Wanoku Pal FM.
4: Program Aba chala wazira. Yeah.
5: Aba chala wazira.
6: Kumo nsamba kutanya za muenda Pal FM. Hekula elio monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
3: Aba chala wazira.
7: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emyezena mumakagaba.
4: Aba chala wazira.
7: Echimutuzise emyezena chichi. Tusobola kutunulira namu andu ono. Tagenda mumwezi gumugu nonga bafude tumugobi ya agense. Waite emyeze satu wadaba gambe. Banage runo rubuto weni na ruwa mgenzi.
4: Aba chala bazira.
7: Kati omchalo no na mwandu taina kuhisi wabu mikuluwa kubaya bazara mwara.
6: Echivite chidia uchibi.
7: Allah ya kula gira vana ba mbalabirire. Bale mega manti munange tata wafuwe ya fa. Tetu danga mkufuna kumunogwa nusu. Tetu somi.
6: Mwabambe mari ya ba mwere kwa mwe. Mwekebili.
7: Abana bali kustreet.
4: Aba chala bazira. Bulirunako Monday to Friday. Okuvaku sawa musambo. Paka sawa muenda. Isaka ungezi.
6: Right, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibia itano mulunje komide kumukutu. Hukwachikumu msambu wa kutanizu muenda. Pal FM, hekula iliu mwantu wa walijo. Asia nze kula msako. Nechila msisingira dara hukubai chachitiwa. Chitala nyo wa freedom kama katunda bagumie. Hatinda manafeba juru demio uja wajira mzajisa. Na kuzo mwezi ziri kumi na rumu. Omwezi ugumu na na mwaka bili ya bili mkaga. Matinda majivuga wa shiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusinze, tumusabe, tumwega ili de. Allah ina nyini matendo unkwaniriza yanojo sinzira kubanga otumbude lio mandu baitaki Saudi Arabia webali kubanga otumbude banafa bali mu Ungereza Moses Chaze Moise Rukaka Haji ne Hajat Kasoma webali kubanga amotumbude abali mu America mwasuze mutya mugamba mutya chimanyi obo mu akazuku kasimanyi nayenga kale chonacho chiri nayenga mubira ku Pal FM mbagale bitenkanika ndadala babira mu program abachala bazira Nakola lero omulonje mpuliriza omuchale mazeddo kubanga atuse wano ogutugenda okutambula naye mu kitondo kya FH soka yani abera wakola chi byonna birindirire ajja kubanga mwana watu akubulira butyabula mbwe bwe butambudde ebintu bino tubireeta tusobola okubanga tunywera tusobola okuguma tusobola okukola Ate tolowooza nti gwe tojjagezesebwa mu bulamu bw'ensi eno. Sa ekigezo kiba kikutuuseeko omumanya bumanya nti si gwasoose bangi babiyiseemu oba tubiyiseemu naye ne tubivuunuka tutya. Tolowooza nti mu dduniya ogenda kusanga mbeera ya muswetwe ate tolowooza nti dduniya ogenda giwangaalako ng'oli mu bulumi nedda. Era Mungu alina waakuweera n'oweewukako. Byonna ki ekitutaasa kubanga twegayirira oyo yatutonda nnyini buyinza. Yakole guru kutali mpaji netubanga tumutia mubukakafu boku mutia na bwe kityo okiriza omulonzi ampuliriza hajati yaberenga akula musako hajati sembelera muzindalo
5: okay abamuliriza ba paro of Africa
6: sembeza katebe mukwano
5: abamuliriza ba paro of Africa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: Kansubirenti muri burungi amanya bampita nyiragwiza hajati nyiragwiza njogera jemba
6: hajati nyiragwiza hanifa
5: bajembera mu kibuga
6: cyane nacyo yagalo twangirira ko feto kutegere cyo tujyo tambula nacyo
5: okay nga sangibwa wanena mungona oba wensinzira oba wembera
6: jovude
5: jemvude
6: oli mchalo wangalira na mungona
5: mviride wano ena mungona okay. Wempangalira
6: nsai sokula bajeti
5: nango kusanga
6: okay hajati yamaze de okubanga kalide emabega we mzindo ja radio pal bamuita hajati nyirangwiza hanif
5: Eri nyari kulemete da.
6: Nyira ngwiza.
5: Ndabo rifana na nyira gwiza.
6: Nyira gwiza.
5: Yes.
6: Andifana nye.
5: Ndabo rifana.
6: Hey. Kasi
5: meri wachiri kutawa.
6: Nintawanyiza. Nange mbafana na aveyo. Mashallah. Tujja kuba tubitegeera. Kin Travels Sports Consultant bakutegeza nti nno omuntu kyakyatambula nga tamanyi gy'alaga. Togeza n'olinnya ennyonyi nga tosomeddwa wa gy'olaga naddala mu byensoma mu byokkola. Mu byensoma bagaye mu byensoma mu byokkola n'ebyobulambuzi mu mawanga ge bweru. Aba Kin Sports Consultant bebuzibwako abakuwa magezi abagala okukola mu taki n'ensendala Kin Travels sports consultant bakugu mukuteekateekera visa oyagala genda Canada America Germany Netherlands Italy South Africa Egypt n'ensendala baganti mwana watu bekwate bakukolera ku bulungi n'ofuna passport yo basange kuna jana kumbi naja shopping center bali ku 0 7 9 0 9 7 9 3 7 wasembio 0 7 7 5 2 9 beranga obekwata obulamu butambulire ddala abalonzi nyanyanyanyi ddala hajati nsanyisa okulabako nyiragwiza nsanyisa okulaba njagala tutegeera awuliriza Pearl FM ayagala okutegeera omukyala nyiragwiza hanifa yani obulamu bw'okutandika okutegeera buzze butambula butya
5: okay abahuliriza aba Pearl of Africa mwekomere ku mukuto like because nti bya bugenda okuwulira abamu bigenda basanyusa ate nga bigenda basanyusa olw'ensonga nti kiba kirungi nnyo sometimes n'osinkanako ku bantu abali strong abamanyi nti osobola okuva mu oba mu kizibu oba mu buzibu n'ofuna ebirungi oba abamanyi nti wofuna ekibi oba ekizibu oba challenge yona olina okukkiriza nti ekibi kijja n'ekirungi so n'olwekyo hajati abantu wandiyagadde kikyembambagamba
6: nyiragweza azaalibwawa
5: azaalibwa Kisoro district ya mugomborora gye bayita Nyarusiza era oweyo yenna ari kuno ari ku Pearl of Africa ngo Vaxoro district era obasobola kitegera kastaburira nti azaalibwa mugomborora Nyarusiza abategerera nti oyo wawaka era kyemanyi fetwe yagara no trebu ya fetwe yagara wohulira muno oba n'omusango musanzi mukubo oba ne ku mirimu gy'okolera n'olabanga omuntu weewa mwazze ku saavisi zammwe osanyuka kale nze nekuba kumusinkana nenda
6: babulabirkuba
5: amanya gaffe gogereeta gokka omanya ndi mufumbira
6: Okay, nyiragwiza okutandika okutegeera nga alina emyaka 2-3 okusoma kwe bulamu bwe buze butambula butya
5: wenyini okutandika okutegeera kuba nti mu biseera nze we nakulira okutandika okutegeera nk'omwana bw'anagamba nti agenda ku ssomero ndoboza nka abana bafe betuzadde webagendedde ku somero. In fact kati nzebenza de waweze emyaka ebiri n'emyezi ena bagenda ku somero. Nze mutute nga nze njagala nga nfuddeyo bikozi bye byala ebirooto byange. Buli kyesaafu na kyonna mba nkyagaliza omwana nga akole ki akifune. Naye ngaffe ekifo ky'okugenda ku ssomero nga olina emyaka esatu, in fact watu wagenderanga nka ku munaana mukaaga ate ng'olaba sinze mukule nnyo naye embeera because ntinze okulu okwange kuze ne mami wange kuze ne mami wange because nti daddy wange yafa nga ndi muto ddala nefesiye sigimanyi bulungi
6: tatawo
5: okujjako ng'ola ndaza ekifaanana ngaye daddy we yali afaana noono oba gwebityo naye nze nk'omuntu simumanyi ate nga siganto oba toba maama yanzaala oba bana bakyala ntoba azadde eri oba omwana tamuzaali
6: yabazaala abaana bameka
5: yatuzaala abaana bana ate mu maka
6: mutaata omuli mwana wakumeka
5: nze ndi first born wa mami wange
6: oli first born oli first born mama yasoka kuzaala eno wekka tata naafa nga tonabakkula
5: mama yanzaala nazaala like warorabyeko bana abakyala nga azaala omwana wabanga wa myezi nk'ena nafuna olubuto kati eyo enzaala ya mama wange
6: mwenna abana yabazaala mutaata omu mwami ani oyo omugenzi
5: omugenzi bamuyita kwizaagira
6: yali omugenzi taata mama yakyali mulamu
5: nnyo
6: anyirira
5: nka wetunyirira kozi nakula nembeera maama weddala
6: masha allah omulabiridde teyejjusa nkulaba onyirira
5: ddalateyejjusa kunzaala bannaayi
6: notandika okusoma
5: nentandika kati nga okusoma kwaffe nga nze amagezi gongayina naye ng'okubeera mu kilaasi eiza nja kuba sirina penso oba sirina kitabo kyova olaba lwaki naye mu budde buno nze newa nsisinkana omwana nga simumanyi ng'ali mu kkubo nga simumanyi neemulaba mu budde abaana balala bandibadde ku ssomero kisobola okuntwalira obudde n'empaakinga emmotoka yange wali neemuyita neemubuuza ngu olagawa nga toli ku ssomero ate ng'oli mu yunifoomu genda waka kiki bangobye bakubanja sente emeka hajjat omwana nemba nga simumanyi nga sente ze bamuwanja nzisobola nzirina mu nsawo
6: eyo tujja kuddayo
5: okitegeera
6: wasomanga nga tolina penso tolina kalaamu embeera yakinaku ddala mama naafubako naakusomesa
5: nansomesa nantuusa weyasobola naye nga neera okubeera mu kilaasi nga ebintu byonna mbirina ngoba requirements yonna ngirina nga kizibu naye nga requirements kyolowooza bakwatanga ekitabo ekirambu
6: nebakisalamu kituufu
5: okitegedde ekintu ekyo kati ng'alina okunsaliramu ne muganda wange mu kitabo
6: buli omu atwaleko akatundu
5: kati nga ebyo ebiseera ng'abaana bonna tebali bulungi okusinga nga sifa abanaku abasembayo feka nga tusinkanayo abanaku
6: bannaffe
5: kweyanga ekitabo oba otokiwandiiseeko supiidi erinnya era bajja kibba
6: kati
5: ogenda obeera mu kiraasi kati nga basobola omwana omulala kuba nali neeyisa bulungi alhamdulillah okuva buto neebaza ala nti abantu banjagala banjagala sina gwe nsinkana nabanga tanjagala
6: tata mukufa yali akola mulimu ki naye yaitaina
5: yali mulimu yafiira muno mu kibuga in fact nze n'amalalo ga daddy wange simanyi gye gali naye ng'ekyomukisa omulungi munamungona mu embeera ate bwe nazimbira ddala ndi mutuuze
6: mwe baziika taata
5: ate bandaga mwe baziika taata abamuziika oba baaliwo nka bataata wange abalala biki biki
6: bagamba yafaaki
5: amasasi kawolaba bino byebabeera
6: ebyentalo
5: oba kampeyini oba bikiwo ebikyo yali mudduka ly'omuyindawo mu kibuga tata yali mwami mukozi
6: bambi
5: lwakuba sometimes nti abantu tuzaalibwa mu famire embe zitalina kisa then omuzadde waaba afudde abantu ne baba nga tebasobola kuhandolinga oba namwandu oba abaana abasigadde
6: kituufu tata yagenda okufa nga muli kampala ne maama
5: No.
6: Mama yali mchalo. Nga tata akolera Kampala.
5: Iye.
6: Tata yajanga buzi mchalo.
5: Yajanga buzi mchalo.
6: Mama ne bakamutema anti bawa food.
5: Bawa food ata ne bamuzike.
6: Ne bamuzike. Tewali butwala maiti.
5: Kubangu kubafanga banchi, baba kwa masasi nga baba nchi banchi, kati poliwe baba zikanga unke na mungu na wakuro baba iste wabatia.
6: Jia.
5: Awawe, waliwe andago na andagao, basika watata wa mwamu na iba ali banchi, ba, kubasi manga busi miechinya, ni baba teka munga banchi.
6: Kati mama nakukomi yako mkilasi jia sobola.
5: Mama nakukomi yako mkilasi jia sobola, chomu kisomuru unji, nze wanowe nakula, nene zayo.
6: Mokusoma.
5: Yes.
6: Oh dear, no soma.
5: Ne soma.
6: No funa degree.
5: Degree sasa soraji tu.
6: Wafuna diploma.
5: Oruensonga. Na yu sasa soraji tu kaka kuna koma kwa certificate. Because ti obusibu wewe wajira. Wano mumbere mbi. Temwe sogola. Echitabo. Pen. Kati ngoyinzo kusoma. Lero. Enchana otagenda. Atenga mama. Ngebyo kusomebyo. Gabira banka kweji arabya ne wandi badenga nabazadde abalala kucyaro wali bari we batyo aba wansa
6: mukasera kwa somera mungo kusoma te bakuvalio winga nyo
5: yes
6: oliaga
5: eranga inzokera kumacha nakugamba kera weti ke miti jino kora bino
6: munimiro
5: kati nari mukozi nga ekintu kyongambye we kituka kwa nchikola speed kate che chinta tele chinde meso kusoma mungere mu bendara kubanga mama manyinti
6: wali omukolera
5: yes nakute ndimiro ya gundi ngenda jirima bagenda tuwe mitware ebiri
6: ne mugenda mwina
5: ugenda kusoma ugenda soma bichi nga kugamba tukere tugende tulime kusomera ugenda gende dda urusi ngo soma after lunch kumachanga te wasomi ugendera mu bana abadayo abavo kudie mbere chemisana uwa rusomede ko mucharo mayemere mucharo musoma ne mugende wakane
6: mubera dawaji
5: aha ne muddayo ne mudda kusomera kati ngo rusi ngendera mwabo abadayo nganze wana muddo go kumachanga
6: ne ngo sose kumuyambako ekipaka sike yakutte
5: alhamdulillah tozane sala ze zendiko
6: nemugenda mupakasa na agula ke kalamu ne kitabo nemufuna ka kokulya
5: obwo bato birina enchano ogenda nabyo omulimu mwagumaze baba
6: sasa mama yasobola kugumira maka gabanga amaze okufa
5: mpaka ne kakati
6: te yasobola kufumbirwa
5: te yasobola mpaka ne kakati
6: atenga ya mwali batonga naye mchala muto nga yali mchala muzira mungu amusime
5: abachala beyo nange si
6: to walaba kota hata wakamulala ga yajja makaga
5: never
6: abawala muri bameka
5: turi babiri turi basa turi basa tu ya abawala turi basa tu nomurenzo
6: nomurenzo yo murenza aliridawa
5: omurenzi naye abade mu kibuga naye ayiya bera mu kibuga musajja
6: naye ali na makaga kati okweza yo kusoma weza yo dingo maze kufumbirwa oba abo mama we yakukomya mu kirasi je yakusukomya
5: mu nge wafe wariyo character kati oba senga nari president zenandi jewo kubane kakati jeziri
6: character
5: character z'abantu
6: eh characters
5: emize
6: tegedde
5: no diro mwana we myaka 10 na mukaga owo kucyaro wa gundi umwana uyo wa mirimu umwana uyo mukoze umwana uyo kawo bimanye umwana uyo wa mpisa umwana wa gundi muwaro uyo bici kati wavayo mu omwami lozanga yagara kuwasa
6: eh baga baba na batanetuka
5: baba gaba like wenzo vayo wa mkwano gwa mama wo obeye itanti sengawo nwe wabanga sengawo wadala
6: kwanze
5: kati we namara okura narabanga sabi sima eyo kola saji sima wanonga mazokura chovula banchogera bwentyo
6: mama oya kukomya ko wa kukomya
5: eh
6: wali okuliridde wali okuzemu
5: sinyo
6: anti nawo awoloza anti wali mu myaka angemeka
5: myaka 10 na mukaga
6: myaka 10 na mukaga
5: eno soma eno we basaba 15 ku somero go missinga no taddayo oba wali we mutuse bari ne kitabo ke bakusabye baro klasi zotu kama nga bakusabye kitabo nga
6: ku textbook
5: yes obo oba tobuli na togenda genda ngosiba waka
6: kati waweze 10 na mukaga
5: wanaweze 10 na mukaga
6: nga bajja bakusaba
5: nga kusoma kuri nko okuganye ndika omucharaja mchara ngaja
6: wakucharo
5: yateranga kubera ne mama mu ndimiro eranga naye
6: bamukwano
5: tenga bamikwano batera bera bona mu ndimire yo gukora imirimo joneje kipaka secho bafune ka sente kati ngamuhuririza mu kamama ngampita mama yali tariyo musera byange byedembe nateranga kuruka ku mikeka siri mutambuze ne kakati cyangwa atasiri mutambuze siri mutambuze kati nga wemba siri mu ndimiro wemba siri mu ndimiro in fact nganzo kufurumba bakantambura ne mami atemba siri mu ndimiro ndi nakubanga nduka mukeka oba bitambara e nagenda nensoma ebye mikono aho gafiza aganye nensoma yo icume cikube sweta school sweta zineze somero
6: aho fizi wazijao
5: ne ezo koreyo nti kuko atagundi ndimiro zabantu
6: kawe
5: kugwe nari mukozi
6: leja leja
5: aha atene sikoma kwecho ndiwemba sera bide ngankwata sente kamutwaro nengende Kongo nensubura ovacado omubisi
6: kubyake 16
5: yes mbaga ejo zona ebibi natandika bisura ndoza ndi wa 13
6: ekisoro kumpi osobola okusala walino yingire Kongo
5: osala waliwo basokera wayita bunagana kati gwowe bigere osobola komao nosubura obyosubura so oba omazo weza kwa capital oba osobola kuri nye motoka
6: Niweyongerayo
5: ate Kongo munda okufuna ebintu ebya rahisi. Kati nga ndeta ovacado nga nteekaawo nga wezimala okwengera ewaka nga nteeka kukube wafe kukubo nga bayitawo bagula nga nfuna ku sente kati n'ensonda sente ezigenda mu ssomero ery'ebyemikono n'ensoma esweta wenamala ozisoma ne wabaawo omukyala yabeeranga eyo nka ku ddwaliro ery'ekisoro disitulikiti ng'abeerawo nga alina ebyuma bye ebiwera kawe kuge nti nali muwuliriza ate nga ndi mukozi kati omukyala oyo mwenyini nyini we nasomera naneegomba agamba oli mwana
6: nga tonnaba kufumbirwa
5: awo ndi myaka 15-14 ate we nayigira ebyuma bino nemala ne mbiga bulungi mukyala nangamba ojja kujanga osibe ngaonkolerako nkuwe 13 13 mwebi ebiseera nga zizitowa 13 nga nsoo zituuse ewaka nengura kakawunga n'ebinyeebwa n'ebinyeebwa ebisekule nentuuka ewaka nemanya nti suwadiro leero tugenda kulya kati nze wenatuuka ng'egyo emyaka lwaki maama teyagalanga ngende ku ssomero nga newengenda nti ndina akalimu k'enkoze nkaako nendeeta sente kanze nzigura memmere
6: mama yalaba nti wonoobeera mu ssomero obudde bw'okunoonya akasente tebuli
5: okitegeera kati ngamba nsobola ogenda nendeetezo 13 enkyawe ngenda ku ssomero mba musaze okitegeera
6: so teyabyagala
5: kati ngangenda weyo mukyala nga nsiba mukubira esweta ku kyuma ekyo nga we buziba ngenda nga mpa 13 wemve 13 nga ntambula obutambuzi okudde ewaka nga siga nti nja zitoola konkole transport naye ekyansa anyusanga ennyo ku ekyo nga ezina 13 15 ng'ogulako kiro y'akawunga yabanga yanusu 3 nga hafu ya 15 kati ng'ogulako kiro y'akawunga ogulako ebinyeebwa oba ebijanjaalo ng'otwala mulya ekyo ekiro nga tugenda kulya ne baganda bange
6: Okay, omulungi ampuliriza katuveeko mubaka bano katono nnyo tukyagenda mu maaso ne Hajjat Hanifa Nyirangwiza tovaawo
8: oyagala okutandika faamu yo ey'enkoko ey'embuzi oba ey'obumyu ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko embuzi n'obumyu tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 7 8 oba noti 7 8 7 20 17 2 tandika faamu ye y'embuzi obumyu n'enkoko ne Gawa Agrofarm
9: mu nnyumba eno buli kijjulo kitukuŋŋaanya ate by'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo

0: mamu bamulidi ne bamulidat okubaawo mu kusoma edduwa ya mwanyinawe Hajjati Rukaiya na Kitende. Emikolo jiritandika ekironga 12 ogomwenda 22 mukaga esawa 2 nekitundu okusoma dahira enkeera nga 13 edduwa etandika esawa 3 ezokumacha musabiddwa kukwata ebiseera edamu eri zero damu tunasanyuka nga mutwegatseeko damu eri Sheikh Badi Katende ali ku 0782555085 oba 0704555085 bano be bakadala famire abalange dua ya mama wabwe egenda kubeerawo nga 13 ogw'omwenda 2026 wali ekatuumu mu maka g'abakadde baabwe banasanyuka nga mubegaseeko ku mukolo ogwo ogw'okusabira mamaabwe Hajjati Rukaiya na Kitende. Tukyagera maaso ne mukyala Nyirangwiza Hanifa tutunira gyenvuddewe bulamu bwe butambudde butya. Hanifa tugamba ku myaka 15 yatandika okuyiga amasweta natandika okukola nga akolera 13 kuba yakulanga mulekwa mwana aline mama we namwandu ekyamugano somo muongerayo mama yali amweyambisa kuba yali mukyala mukozi amuyambe kokola ekipakasi basobole okubanga bafuna kye bazza eri omumwa yakola nnyo gaenti kusomero yagendanga nulusi nasomayo sawa musanvu mama namweyambisa okukola emirimu wetwasembye okwogera ne mukyala Nifa tubadde tuli mu lugendo lwa masweta bamusasula 13 naye nga gati siringi 15 za mmalanga okugula akawunga enva emmere naleta ewaka anifa tweyongereyo
1: katinga wendeta like wenkwateze 13 netujako 15 mu 15 ndu savinga anti wabadombuza ntikati capital njijawa ekola kiwale kibuzawo
0: kyo kati wasondanga sente zo mpola mpola
1: sondanga sente zange mpola mpola kati wena tuka ekisera ngala sente zange nzirinamu
0: ewe mukyalo yo wakola yo banga ki
1: ewe mukyalo yo nakolera yo ddala ebanga
0: emyaka jijukira
1: mwaka
0: omwaka gwawira
1: ogwensonga nti nagenda yunga nene emyaka 14
0: katika
1: gwa 15
0: Ate
1: wano nali mpezeza 16 nga ngenda tandika gwa 17 jukira ebiseera queen we yali wane Kampala
0: wa Bungereza
1: siwekiri awe nagira mu kibuga kata awe navira kogwa omulimu
0: awo mukyalo oyo
1: iwo
0: mukyalo kati wano waliwo obadde tugambira nti ku 16 waliwo omukyalo eyajja okusaba bakufumbirwe ofumbirwe
1: eyajja nampita nangamba nkwetaagako ewange mwana wange kawe obimanyi abaana ku kyalo babakuza takuzibwa omu kayebongera
0: omwana wababa wakyalo
1: tasobera mama wo ddala nga wakukyalo atejjukira ffe ewaffe nti si mawanga nti oba waliwe yasenguka najjaawo ffenna tuba banganda genda okwetoloola eriya yona village yona nga onalina bwayitoono nalina bwayitoono si bye bino nti bye byala ebirala kati ng'omukyala agamba nkwetaaga ewaka yantuma mwana nga ngende ewuwe mama yali taliiyo ebyo ebiseera nga mama agenda nasuubulako obuhunga bwa muhogo era eyo mukongo then ng'abuleeta n'abutwala tekisoro mu tawuni mu katale nga gyabutundira nga bapimanga kirokiro mu buveera kati nga ngende ew'omukyala mukyala nga ntuuka nga lina omugenyi ewaka gwakyaziza nga ntuula ng'agamba tuulirakaawo ataddewo omukeeka nga ntuula ng'agambabuuza ku bagenyi bange baali basajja babiri ng'ambabuuzaako mara obbabuuzaako ng'agamba no bano bagenyi babo ng'amubuuza
0: ovudde eri tolina kyomanyi
1: mbanga sina kyemanyi ng'amubuuza ate bange batya jjukira oli mwana
0: ate bali mu makaage
1: ate bari makage ate nabo infectinga bakuru ngorina nensonyi kati nka wejogera kati si kiwanti nali nyenza byogera ruri
0: ngo baganti bange batya
1: inga mubuza bange batya ate mama because naye namuyitanga mama kuzabera ne mama amuza ate ate bange batya mama ngangamba babo ono mama abera Kampala zena fumbirwa mwami wo kucyaro kikakwite kufumbirwa makati ndaba si kufumbirwa
0: right to of naye mukasera ako katutwali
1: naye mukasera ako kufumbirwa okitegera kati ngangamba omwami ono bamuzara wale wagundi nali sitambulanze nga like nga watuli wanone wali ku masiti nga tombuze ebyeyo
0: tabimanyi
1: nga nga baba muzara nka ongera distance nga ntono nga buli jo mpita yo rusi nga tugena mundi mino nga baba muzara wa wao na bako muzayi gwa yogera ngera nsobola mutegera nga baba muzara wo naye bakusima ne ba sister be bakusima uri muwara mukozi uri muwara wa mpisa tozunga zunga bana basi bazunga ku cyaro agara ku wasate agara kutwara Kampala ate mwami mugaga agenda gagawaza mama wo oraba embere je muhitamo biki biki atenganze aho ndabandi burungi
0: abiyogera nabasaje bawurira oba akukuba kamene
1: ah oya soka nambi ona mara ubusa ko banagambye abagenyi babone muhuza batya nanzi zake mabari nanzi zake mabari mudire dara nabyo kamburire ebyo nangamba togeza no gana kino kikwagariza osanga yaranjagariza obori yawo
0: otyo
1: era neka kati mwagara si mukyawo ngangamba nkwagariza obori yawo bana abantu bari netaka bari nemere in fact
0: nga yakusomera bintu
1: story nongenda jogera ki olwensonga nti kigenda kuyamba ko
0: abawuliriza abalala
1: nokusinzira ku murembe gwe tuliko umuntu okuveri nakugamba nti bali bagaga bayine emere
0: kubabayina
1: so babina byabo so si bibyo
0: yes byabwe
1: kuba kitufu balina bali bagaga kucyaronga erinye wabo jeriri nga bari burungi bari neta karinchi tabasobora kora kipaka zinkafe tubafune cyo kurya bo bari neta kerimara okitegede kati oyo kucyaro bo muraba nkaki era baba baraba nkabagaga na yesa arabakowe natuke eno mu kibuga ngandese kuba yandeta mwekyo kiro cyenyine nyine ngusesa sada waka yanga batenda cyogenda kukima waka nze ndi mama wo yagara kumpakanya kwa bino mama wo anabitegerera ajyagana kuba muzadde nange ndi muzadde ne kati kino ari no kitegera ngakikoze iki ngakiwe ende ngari giya kuma kuma mawo
0: Yeye ya kukwata mavumba vumba. Ovude wakato inacho oza kubweza bagenye ataa kutaiza.
1: Kati wenagana, alinagwe ya ita, alinka senga wangi. Natu mwana nage anamuita. Oronze, ndinaka senge mwantu uziza. Basi bie nao. Kati nganyinzo ugenda. Nechila nari mtia basitaji angachimanyi. Nga abalenzi wampi tanziruka nga mbatia ndoze cyo cyamuretero ko kuroze cyo no wanategera tagera
0: nakusibira mu kasenge
1: nansibiramo dene bagira ne bayitoye ari kasenga wandi gusa kogerera inyo kobera wendi yogera nga wari bari ko ngatumanye era bagenda mutegera kati nga aja amara ukujya oba yari yakoze diru no redda oba yamuhitiramo naye ko rwoke samanya mpaka ne kakati ngo no senga janga jinga janga gurawo ngabantu urira babiri
0: bakube injiri
1: eh nganga magenda genda kati choga mafa batakwagara sisi bane mama umundi mero choga basagara muwe kurunji
0: kale kwa mulekwa be yambise obunafu bwa wakanti to wali sente
1: kati ngo mwami ngabagamba kati go fude yo chi kati kwanze kale kangende chimengo ye anti bagara kuntu are Kampala uyu mwami agenda kuntu are chiro Umwami agenda kuntwara
0: ekirowa Kampala
1: nganga bakange ne kimengo inga bagampa umwami ayina senda tengo kimaza kirero rwa kumeka si rwakuna kati kwa baba bira abacyara umu umwami namu wa sente nagenda ngurire ngoya ne kesi
0: ne bari serious
1: Mama Robi ngurira nandetere ngo yempya ngato nangamba kati bino byogenda okwambala ategwe biro byagaza kibato bwagenda byambala byogambo ge kwanze ne kulanga sente kange ngabula akago yakavudde yakemya akajanga
0: akagula
1: nga nkambala nga nkagula because nari nze korera nga abakyala bankola bakyo baleta kesi balete ngoye ate kati ndi nokuddewa koba nabe oba biki biki gwe buli kimu tugenda kiterereza we era mukimune bakitereza abakyara oba bali baba wadde sente emeka nange nawe simanyi kati nga buziba nga speshejja makagoye omukyala akamotoka akawaiti nga kajja nga tuvaayo nga tandika okaaba nabagamba atukaaba oyagala tuswaza biki biki abantu tebalina bitegeera tulaba abaana balala bagenda abantu ne babitegeera after kiki weekozaaki biki nze wakiriko nandigambye maama wange tasobola kkiriza kati maama wange bamuyita alice era nange namuyita nga
0: alice nalisibudde ku alice
1: wakiriko nandisibudde ku alice tugende tasobola bikiriza emotoka njiyingidde bagivuze kiwedde tuuse mu tawuni basi erirede siti bazirina basalisiza dda entweye eyo mwami yino lisiti
0: wega baali bakutunda dda nga tokitegedde
1: kati nga ntuula mu motoka mara otuula motoka tuula mu baasi noono omwami omwami yalina n'omwami omulala munne era kawe baali ewaffe babiri nga nzijja nabo tutuuka banyingiza mu kazigo kati nkayita kazigo lulina lisobola tegeera linnya oba kazigo enyumba ze Kampala zibeera oba buloma abeera mu nyumba nk'eyo sibitegeera nga nyingira nga mbeera omwo ng'aleeta amata aleeta ebyokozesa ewaka ng'aleeta ebintu baleeta sepiki empya biki biki ogenda tandika kufumba konze naye nga nzirayo ddi
0: tubitegeera mukazi wattu
1: nga nzirayo
0: kindiro enzirayo eka obuuza
1: olunaku lwe siryerabira gwe sisobola nakwogera ekyo kyosobola kyogera bulungi ti nkimaleyo obudde bwe bwazibira kulonga ntuuse Kampala twatuuka sanka 12 olunaku ne ntuulaawo mu nju oli n'aleeta mbaba n'emikwano gye baali banywa omwenge ne baleeta omwenge zibbiya biki mikwano gyawo oba baali bakumusanyukirako ndowooza ne banywa ne basanyuka abamu ne batamiira naye nga nali simanyi kiddako ge mazima natuukanga n'efiya sikyagirina wano bakola ebisesa batamidde olaakoze wonaayogera byayagala ate boogera lulimi lwange nange ntandika oseka
0: n'obajoyininga
1: etabu weyagira nga buzibya nsigadde n'omwami bwabiri mu nju
0: ate jjukira anyweddeko omwenge
1: sirigwerabira omwo teyanywa
0: yayandaga
1: nti tanywa naye yali anywa after twalwawo anti nze nali murokole nali mukolositaayo nga nyimba mu
0: chaci
1: nali mukolositaayo nga nyimba mu chaci so nga sisobola kukola ki nga taso akundaga nti anywa omwenge era ye nga anywa soda nayekyo nategeera after mpeyo soda oba kuresti kuyala atabikamu walagi ekyo nakimanya after nga mugambye
0: akubuzaabuza
1: olwatandise oleeta biya n'anywa nga ndaba nga wangamba tonywa mwenge nze omwenge ogwo nkunyira bubi biki ngaagamba ne luli nali nywa walagi wali olowooza soda nali nywa walagi kola mugamba wandaga onywa soda
0: kati abantu bafuluma baddayo musigala mu nyumba babiri
1: sigala mu nju aba konze sookoleke ng'ogalawo tugenda sula mu nju babiri nga bwe mugamba kati ekirala nti yali mwami mukulu kansinga
0: emyaka
1: because nakizuula after nga bano baneibazi abamu bakyala be waffe nabo bafumbiddwa ne babaleeta Kampala ngekeera bajja kundaba kati nkitegeera nti omwami alina n'amaka ge eri mukyalo alina mukyala we infact ng'alina n'omwana omukulu nga yasomanga ne sista waffe erastibone nga bona bali mu P5 nga bagamba muwalawe omukulu asoma ne sista wo ku nsomero gindi mu kabindi gamba kati awo mu nju kusigalamu ababiri ekyo kyo siri kyerabira kuba buli kimu kyali surprise mu bulamu bwange siri kyerabira infact kyandeetera embeera kuba n'ekigambo okufumbirwa nari manyi kirara bana yimbanga mucyo
0: olaba gwagala kurepinga go alinga kurepinga
1: era bwe cyari katate cyembi ngerije nari ndi muto nari nakava mu periods awise banga tono nozanga ndi muna kweziri dangerous samara yo wikinga sifunye rubuto
0: oh miskini
1: kubanga we waitawe myeze jiwe ranke 5 kabanku ataka bechika bare Kampala okumanya tigundi kucharo tariyo bichiba munonya urusi wariwe yahuride ngambo ko kubana abaze warabatamivu nka wobimanya abantu ataba abantu abatribe yafe batera kwekunganya mu butundu ngababera mu areas ezimu katwe twaberange mu kifumbira eka mocha katinga wariwe abafumbira bararababera mu rusozi katinga mwemura abenganda zange katomu kubatata bange nakimanyako bagendo kimanyako ngandi na ubuto anti nganze siva munju kutambura simanyi wakuta
0: naye baba chala bali batemu
1: go musaje akola chinga aleta bambi ngaleta byo
0: yali akola mulimu ji
1: amukibuga yarakora mukibuga nera nta kati jya cyakora ngaleta ibyo kudya ibyo kunywa ngambuzo ya garachi wengati njagara kinonga akireta teyandu myanja mayi kurimba nako kibi ye yandabirira yandabirira kabwe yarasobora kati ngambera urubuto nonga rukura tata wanga yakitegera najja nangamba wano siri supposed kujja uchovura nzize misaranga ba utariyo naye wozariro urubuto runo yepa make sure tokube simu esimu yange yenu tukutwara
0: kuzeye wa
1: katuna jaje wafefe mukambwa za tata siye ka ewafe kucharote bazarira kuruje era wozarira yo mwana kiba kizibu bayinzo
0: katika nkulekewa no zara omwana wo
1: ahanaga ozare eiza kumumurekera ngamazo mwaka odewaka obo kukufunira umurimo wa Kampala okole ekyamuremerera nafuna baby ne muzara burungi kuzara kwanga etuka butose mureba neza
0: mambe kama yakwagala
1: kati olwazara baby yari wa myezena ne mfuna urubuto rurara gwe bagamba mwana wanambara umwaka bagenda kukora iki
0: kukuzayo
1: atewe nazara ono era baby yari wa myezi mukaga ntandika mu wabya kunyo bangende ku family planning nera ne mfuno robuto kati kono ono naye aongenda ko ku family planning kukano manya bakayise kayiso ka myezi 3 kati kagenda ko one time kansiba nasigenda mu songa ne katya nenga basibidira wakiri ngenda kuberaho wo musajja tetubera fena ngenda mugamba ngantandika okwecyanga wo musajja mugamba nenge zisigenda kudda mukora kintu chona
0: nawe
1: urwensonga abana bari mukwera in fact ngasira abana future ya deno kulani ngateriwo wango musajja ngabwa ngabwakora senti ngazijana na kugamba sente zino zinterekere obazi kwato zinterawo nosteka nakomawo nazitwara ne bazinyone nezigwaho ne mikwanoji nga future yose jiraba kati wana kaiso kajja kandema njogera no musaho wange yari bamwitanga sumpta mu kifumbira yakoranga murago ngari na ne clinic au mu kifumbira waguru kati nga munyonyora nga ngamba kati linda ko kanuka benka akakugwamu turabo honorwara de tujoke tukoreki kenyini ndoza wakagweramu ate wanafunira urubuto ewofe tuzara speed ewofe tuzara speed fena
0: urubuto la nerugwamu
1: olwokuna okitegedde mamange nga abana urugompeseza bameka bana sinaweza nagenda kunasare
0: naye wabula oli mukubapanga
1: pano owokuna kakuruka akarenzi ka first born kari katandise ogenda kunasare wama kati kokozi wanonti wanatuka wanomukibuga nemberanga munju ngandina nayi bagwentu mebuzi nganduka bitambara byo byentebe waliwo ne baby shows z'abana zabanga mu kala white ne pink eranga zirinyo katarenga burazaro mwana jagura katatezo nganzimanyi na very nganzimanyi kati nganziruka nenziguza abana bafumbira we wafenga banonya ani yakutungire yo yegunde wamusanze kuchachani yakutungire yo yegundi ngawaliwo ne church yafe ku twisting kanira ku St John's ekamocha kutusabira gwe yatungira gundi baby show ye nange tungira nefunanga zi order gwencho ngafuna sente ngandika kubana tuke ekisera nengeda mu kiyembe nenda muze chume chikubeze sweta
0: ngera muri mukazigo noyo mwami
1: yes nenchikula
0: walezi je wa sente kubuna bibajjango kujjako
1: ah anti bano
0: bwe bibolukiranga yes
1: kubanga yabanga yamitwaru mukaga baby show patate chine chume chikure sweta mubisera ona chigurira na chigura mitwara 3 musa
0: oroda yo kodi omusajjo no luvanyuma lokutwala okudda yo keke ola be mama mama yategeera ati anti omwana ange jali mulamute bamubete bamuse wa communicating akona yoba utowali wa communication hiyo na mama damu kula bango line myake meka olina abana ba meka
1: mama okudda mukunda ba in fact narina mwana wa kusatu nga wa miezi muenda nga nero okunda ba nga waliwo obuvuyo obule wafe mu batata nga bagaragabana taka ndoza bagara kunyaga kwa mama ebintu bye
0: yes.
1: Mama yamurekera kati nga be kwasa kubagara fe batugabanye ne mame taka kati nga kwe kumpita mama kwe kola chi kwe kuda mukunda bako na yenga kusimu nga twogera wali wanatandika kubanga ntumize huzi ziri mu kiyembe nga bandetera nduka shora zino baby show nga nzibaguza kati nga mfuna ku sente ntandika ngo kubanga nsindikira kwa mama ku sente era kaze nare waka
0: ebera wali omazo jitegeya
1: aha era nga musindikira kwa sente era nga teyejusa nga nsabira mikisa ku machane
0: Okay, tujja kutandikira wo mulundi oguddako kadika tulihiride mpinga mchala Hanifa nyirangwiza katukulindirire wiki ja inshallah taala ala wanaba yagadde sibulu mulundi akuwuliriza
1: okay omulundi atuwuliriza emboze ekomi yawo naye inshallah mujirinde ejja kubange gwayo bulungi naye enomboozi temugisubwa olw'ensonga wegendo bateeka wajja kuba walungi olw'ensonga ntinzayogedde ebyo byonna kati nzeyeevuga kati nzaali n'abakozi abawera mu kibuga kati nzasula mu nyumba ngaerika erinnya lyange
0: n'emmotoka eriko linnya lye
1: mu Kampala kati eno emboozi yo temugisubwa egenda baleka walungi
0: amina ejja natuyigiriza okukola
1: yes.
0: Wakiyitamu otera watandika otya katukulindirire naye ngaera yannaku
1: yannaku nayenze ebintu ebyo in fact abantu mubere strong umanyi nti sikyala bamuntu ali mu buzibu nk'obwo like ng'ekizibu bwavu tekikusuura wabi nga gwe weesaliddewo tekikozesa nsobi nga gwe yeesaliddewo
0: weebale kujja
2: 107.9 program abachala bazira yeah
3: abachala bazira
0: kumo samba kutanyaza mwenda palo fm mo hekula eliyo monte wabuli jo asianze kula msaka
3: yo abachala bazira
4: tisenga mtumulira process allah ya gaba hatia na mwandu ono allah tainaji ya musendera bali
5: olaba na mwandu allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba emieze na nga atunde kubwa na mwandu ya idaye atule emieze na mumakagaba
2: abachala bazira
5: echimutu zise emieze na chichi tusobola kutunulira na mwando ono tagenda mu mwezi gumu gunonga bafude tumugobya agenze waite miezi 3 adaba gambe banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
2: abachala bazira
5: kati omchalo ono na mwando taina kuyisibwa gumu kulwa kubaya bazala mwa
0: ekibite kijjawo kibi
5: ekibite kijjawo kibi allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuye yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomi
0: mwarambe mali aba mulewo kwa mwe mwekebere
5: abana bali ku street
2: abachala bazira bulirunako Monday to Friday okuva ku sawa musambo paka sawa mwenda izakaongeze program aba chala bazira yeah
3: aba chala bazira
0: kama unsamba kutanyaza mwenda palo FM hekula elio monte wabuli jo asia nze kula msaka
3: yo aba chala bazira aba chala bazira
4: tisenga mtunulia process Allah ya gaba hatia na muandu ono Allah tainaji ya musendera bari olaba na muandu Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba emieze na nga atunde kubwa na muandu ya idaye atule emieze na mumakagaba
2: aba chala bazira
5: echimu tuzise emieze na chichi tusobola kutunulira na muandu ono tagenda mumwezi gumugu nonga bafude tumugobi agenze waite miezi satu wadaba gambe banage runorubuto weni na lwa mgenzi
2: aba chala bazira
5: kati omchalo ono na muandu taina kuhisi wabu mikuluwa kubanya bazara
0: mwana echibite chijia uchibi
5: echibite chijia uchibi Allah ya kula gira vana ba mumba mubalabirire bale mega manti munange tata wafuwe ya fa tetu danga mkufuna kumunogwa nusu tetu somi
0: marambe mari ya mwleo kwa mwe mwekebile
5: abana bali ku street
2: aba chala bazira bulirunako Monday to Friday okuva ku sawa musambo paka sawa mwenda isaka ungezi 107.9 FM Umuchalo msiramu musawe yokubiri mu program abachala bazira
0: Alright nkwebazanti webali nyo webali ledala yona jose nziro kubanga otumbode mkutugwa muganzi atugenze ko mu kitundu chafe ekyokubiri oba musawa ya fe yokubiri atugenda kubera nani tugenda kubera na mchala Aisha bint Ameri wetugenda okubera naye tanatuka kasawa kadde konna ajja kubanga ayingirawo shemanyi kati naye abulaita kikantono nnyo okubanga atutuka ko wano tumunoonyeko tulabe wa watu ose tusobole okusimbula inshallah taala katumunoonyeko mchalo ono tulabe wa watu ose Aisha bwetuliko tugenda musawa ya fe eyokubiri doza papirira okay nainga nkwebaza ajitina sawa ya fesose ayo mchala nefa kati mchala musilamu amanyaga matofu ya amanyaga gea agari ya gawe yali mchala Jennifer eromu uli denti mama yali Alice story chali mpamvuko ngateri mu echo kuiga chinene so tugenda kubanga tuchatambulira dala naye bulungi dala tusobola okulabanga yakivaamu atya oja mulaba yegombesa naye nga jayise ate no mwana tu tugenda muyigira ko bingi nyo obuli obuli omu embeera gyali mu ajja kikyusaako tunaba tutambulidde ku bigambo bye na butya tujja kunoonya butya bwe tukola era buli omu asobola okubanga obulamu buno obweyagalira muko oba obwenyumiriza muko nga tukulembeza oyo yatutonda Allah subhanahu wataala abaana batugambye batya nti ebyenfuna byo bigootaanye olina oba bizibu bikukumyeko akayumba jangu weefunire ebitabo okuli ebisomoloza ebiggulawo ebyenfuna ebiseera omwana okulira edduwa n'obubonero bw'enkomerero n'edduwa endala 10 nga wali mu bizibu byawandiikibwa mukadde wa feshura mu Kenya ku siringi 12 zokka wano ku reception ya Pearl FM Mukaru Enterprises Uganda Limited nkwandulira hardware yagagadde kutuusaako buli kalonda yenna akozesebwa mu ggwanga bakutuusaako sementi, mitayimbwa, mifaliso, tanka, mabati, lounge towers, plywood, ebyamasanyalaze muna tubasanga okodi Kampala Rashid Hamis Road, ebusega balina ekisheru Masaka Road, ewampewo bali Gayaza Road, nansonyiwa mu voice eyo. Okumanya ebisinga okuba ku 0 8 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 company limited ye company yesigike kutosaka ebyumasa kono kubidabiriza bakutosaka services zino wamanga bakuguza esi wa muno okuzikola service baina mayinja geyambisibwa mukusala ebyuma ne towers baina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa, baina ebyuma ebikozesebwa mu masomero, baina ebyuma ebikozesebwa mu office nga printer, photocopy machine, n'ebirala bingi. Baina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing ate nga omulimu ogwo nagwo bagukola. Bakugambye batya, bakugambye banoonyeko. Bali ku 0750383895 sembyo 0750383895 bebanaffe abambako Ride Retail Company abo bwe batugambye. Tulindako mukyala Nambiru Aisha Bint Ameri gwe tulindako ate tusobole okuba nga tweyongerayo mu ssaawa yaffe. Neera kanziremu munoonye, manyi waliwo bye mba njagala okusimbula okukola naye nga tebyetaaga obudde bako bisalaasa akadde. Munoonye waatuuse, naye ndowooza naye apa kunkana apa. Olw'okuba

0: ngalwachi Allah takusonyiwa nga mwana wo gwakolachi muzimu kudwanda bikubirimu nabijagandi au waladun salih aha yad'u lahu okirabo otyanga yad'u laka fi salah ya kulembedde sala kusalira
1: eh tandikirawo
0: eh
1: so siluva nyura kuita bazimu tulete ojana akabane
0: nidda wanu
1: wawo
0: eh
1: Allah
0: waladun salih yad'u lak unumwanu mulongofu ayimiridde kujeneza yo
1: angaida kusalira
0: akusalid kati bwotulwa mugundi eyo natoyinaamu yadde n'omu tulabanga eduniya ebeekusaze amagenda n'amadda ebeekusaze kati
1: mutuyite sekaka amaadi ajanaze omugenzi
0: ajanaze omugenzi
1: naye nga musanza ayina obuzibu gwe bagambye omunaana ye naatuuka munaana naye nga tubebakyanaaza tunaazika ku kumi n'emu
0: nga naayina ebimukutte
1: nga obuwalimu yabusomera kunaaza bantu bo
0: ajjukira naayina okufuna maisha wonu mumuyita kujja kubaawo temujja namuwa kintu kyonna
1: basira kumuwaayo mmere awo kaceere akataliiko najjabo
0: akaceere
1: wallahi
0: amuwaayo akaceere ate mukusibula ng'agenda mwali mutujja kulaba inshallah katulabagane sajja tuyanziza otukoledde omulimu bamusibuza nakumweyanza nakukolaki abasajja beetaaga okusabira nnyo allah sajja
1: nagira onanaza obaolyabalio nti waine mutabani wa gundi afiiriddwa akaana yaguddemazzi nti egundi ati yagize bwe wati nti musajja watu akagaali navuga akagaali naddala navuga akagaali naddawano
0: allah so allah bawe mu bulungi
1: naye nga mbaana amakumi anono geyewaana naye tekuli asobola kumunaaza
0: ate we mwali wenyini abayita bane mujje tuyambagane amaziga
1: agabobeefuula
0: abalumiddwa ennyo
1: nebajamuloota
0: beefuula abalumiddwa ennyo siina namaanyi gasembera taata abadde annumye ennyo naye nga batya kusemberera bwe tebakyagala kukutunula nako babayita nobayita kusayisaya nti mujje mulabe ku taata wammwe wono tumaze omumulongoosa tebakyagala kukutunulako naye alimu qurani ayinza
1: obutakutunulakobwaki shek tusanga obuzibu bungi nnyo nga balanze abaana aba 40 nti onabadde awezezza 5 notuuka ngaomuntu yafudde eggulo limu ngaengoye nga byafudde ngaakyazirimu n'embeera yonna yonna paka muwali mulwana jjanaze
0: nomugolola tebamugolola kati ana gaba gakuyambye eki
1: ana
0: kati gaina kyegakuyambye mulwane ennyo mufunemu abawalimu abanaabataasa abanaabayamba ku saawa esembayo
1: kati njagala kukivaako n'ekibuuzo kino nti omubabaana 40 tekuliko asobola kuyamba ngono bwabuuzizza akati singa wabeerawo omwana owobuwala nga ye yasomyeko akkirizibwa okubeerawo nga banaaza kitaawe naayambako oba n'okumunaaza
0: nedda omwana omuwala anaaza maama we n'abaana abalenzi banaaza taata bakkirizibwa ne taata akkirizibwa okunaaza abaana be abalenzi nga bula maama bakkirizibwa okunaaza mwana we omuwala ekyo kikkirizibwa wekikkiririzibwa omwami akkirizibwa okunaaza mukyala we n'omukyala akkirizibwa okunaaza
1: baawe
0: awo wokka wekikkirizibwa
1: Hey.
0: Okujjako n'awala leera wekikkiririzibwa nga kaana kato ekiraba kadde kaana tekanaweza myaka tekasusa myaka 7 kiraba kati oyo abantu bonna bakkirizibwa abakazi bakkirizibwa okunaaza akalenzi akataako
1: n'abawala okunaaza akalenzi
0: ekyo kikkirizakati omuwala yabaayise maama yabaayiseemu
1: ono agamba nti sheikh tamanyi oba kuno kweraguza agamba nti buli lwayatula

0: Ensonga muzuulidde nga bwe tugenze maaso okuba nga tuzikoonako mbabuulidde ku nsonga z'abannamawulire n'embeera gye bayita mu kiseera kino naddala mu kkooti eza wano mu ggwanga lyattu Uganda. Mbabuulidde ku nsonga za Maria Muwangadya mbabuulidde ku nsonga za Maria Muwangadya nababuulira ebintu byagenda maaso n'okuba ng'ayitamu n'ebiriwo kati. Era by the way, bw'abadde mu kakiiko nnaku olwaleero ategeezezza olukiiko olukulu eggwanga nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni nti Maria Muwangadya bwe yawandiika ebbaluwa ng'amutegeeza nga bw'ayagala okulekulira omukulembeze w'eggwanga yakigaana, era ebbaluwa ye emukkiriza okulekulira omukulembeze teyagiteekako mukono. Ekyo kyongera okulaga ebintu bingi era bw'alabiseeko mu kakiiko, ekyo byebimu ku byagenze maaso n'okuba nga atutegeeza. So nga ate naku ndooza lugenda kuba lwa nkya, akakiiko kano ke kamu akakusase kagenda kwolekera eri gyewulira gye bayita ettemangalo, bagende maaso n'okuba nga balambula emirimu egiri eyo ku ttaka eryo erigenda maaso n'okuba nga lyogerwako. Mawulire ago nagenda maaso n'okuba nga bawo wano nga bategeeza nti ettaka lino lyagenda maaso n'okuba nga liguzibwa bannaffe aba NSSF, era ettaka lino baligula mu nteeka, baligula ku mukulu Amama Mbabazi n'omukulu omulala bwe baali bakwataganye naye, era nabategeeza nti ettaka lino yadde lyali lyagulwa naye abaalitunda be bakyagenda maaso n'okuba nga bakolerako emirimu. Ebyo nno twabizuula bwe twali mu kakiiko kana kakosase wali mu lukiiko olukulu ggwanga. Kakati we tuwunzikidde ekiro ekyo ekyaleero, we tuwunzikwe tuviiridde wali ku lukiiko olukulu ggwanga nga ssentebe w'akakiiko kana kakosase omukulu Muwada Nkunyingi atugambye nti bannamawulire ba Pearl n'emikutu emirala gyonna naye naddala aba Radio Nopal mubyambalire ku mugongo nga nswa, enkya twolekere ttemangalo tulabe ensonga eziriyo, ettaka eririyo erigera maaso n'okuba nga lyogerwako, baani abakyaliriko n'egye buli kati, ate tulabe ekigenda maaso. So olunaku olw'enkya eyo nayo tujja kutuukayo tulabe abaffe ettaka erigenda maaso n'okuba nga lyogerwako kiki ekiriyo era biki ebigenda maaso ku ttaka eryo. Katulinde tulabe era tujja kwongera okubikunganya. Bwe wanaaba waliwo ekiriko tujja kubibawa wano, bwe wanaaba tewali era tujja kudda tubabuulire oboolyawo mu mbeera efaanana bw'etyo. Bagiyita Pearl of Africa Radio 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Waliwo ansindikidde wano aka message ngaga nti tugambire ku bakontrakita abaaweebwa okukola oluguudo lw'e Busaabala nti waakiri batuteremuuko ku bugulumo oba bwe wandibadde oyita buhamps, kubanga emmotoka emisinde zidduka za kizungirizi ffe tuli bweraliikirivu naddala abalina abaana ku luguudo luno. Ndowooza kyemmanyi abakulu abakwatibwako ensonga ezo abawulidde, kyemmanyi gundi asobola okulondoola ensonga eyo Mayor Galabuzi John Bosco Serunkuuma, Mayor wa Makindye Ssaabagabo Municipality, ensonga eyo girondoole olabe nga waakiri yadde oluguudo terunaggwa, bagira bataddemuko ku bugulumo obusookerwako ensonga eyo oboolyawo eyinza okugenda maaso n'okuba nga eterera. Naye bwe banaaba tebabutaddemu, abatuuze babano balajja nabaga nti tebamanyi naddala ba balina abaana okumpi n'oluguudo, obulamu bw'abaana bwabwe buyinza okuba mu matiga. Bagiyita Pearl FM. Banafa bakasawo Islamic Schools Mukono bategeeza bazadde mwena nti okuwandiika bayizi ku ssomero lino kugendera ddala mu maaso okuviira ddala ku mutendera ogwa nursery, primary ne secondary. Kale no ensonga z'ebyeddiini zitwalibwa ddala nga nkulu okuviira ddala ku shuba, idadi, paka kuthana wii kali nabazade musabidwa okuleta abana ku masomero ga Kasau bagene masono kubanga babangulwa bagene masono kubanga bakutegeza nti nensonga z'ebye mikono okono nga kota denesanse zitwalibwa nga nkuru kubanga ebye mikono abana babasomesa ebye mviri ebyo kufumba ebyo kulima ebyo kutunga ebya masanyalaze okono nga kota de nebyo kuzimba kali no bagambye nti ebyo byonna bagenda maso nokubanga babikwasaganyiza ddala bulungi kati abazadde musabiddwa okuwandiika essimu zino wamanga funa wokulukunya essimu ene ya Kasau Islamic bakubire obabuze essimu eri 0 7 7 2 8 4 5 5 0 7 7 2 8 4 5 5 ne 0 7 0 2 8 3 0 4 12 0 7 0 2 8 3 0 4 12 ojja kuba oyogera butelevu n'ajika ajya ya Kasim buli kimu kisobola okubanga kitambulira ddala bulungi katusooke tufune adhan then butukoma utandikirawo
1: adhan kuchukumusa mukati muzimwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabaliwa mune
2: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusa bubi naawe alina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasi

Okay, bajita pale FM 10 mu musamba ka muza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo. Bingi byetu tasula kubuusa maaso kye tukoze bulungi nti sofa waliwo ripoti ze twafunye unako olweggulo polisi ngeruganti sofa yatandise omuyiggo ogwabo abenyigira mu kutta omuzanyi w'omupiira yatibwa sabiti gye tukubye emabega era nitugeza nti sofa esimu y'omugenzi yakwatiddwa era waliwo abantu abawerako abagenzi maaso n'okuba nga bakwatibwa mu njega eno era polisi erega nti ekyagenda maaso n'okuba nti enoonya agavubuka gano agagenda maaso n'okuba nga genyigira mu bikolwa ebifaananako webiti ripoti bagituwadde jjo era netugamba kale katugezeeko okulindalinda tulabe obaoliawo kwebyo ebinayongera okugenda maaso n'okuba nga bizuuka obuuyi obwo n'ensonga endala nyingi ezongera okugenda maaso n'okuba nga zitambula so wenkugambira bino paalamenti yaakamala okugenda maaso n'okuba nga eggwa paalamenti yaakaggwa ababaka baakagenda maaso n'okuba nga baabuka bagimaliriza obudde bugenze naye wabaddeyo nno ensonga ezibadde ezesimba ezibadde ziteetaaga kubuusa maaso kangezeeko okulingizaayo okwo wano tulabe.

0: bajita pale FM 10 mu musamba kamza mwenda ekura eri omuntu wabulijo. Okay, njagala abade bagoberera musobola okwogera ko nange ku dakika zino zetusigazaayo leero. Njagala nfune ku birowoozo byammwe ebiwera okusinziira ku nsonga ezigenze maaso n'okubanga azogerwa. Nejje buli kati nkyebuuza lwaki okulekulira kwa Maria Muwangadya kwagaana okukkirizibwa, lwaki okulekulira kwe kwagaana okukkirizibwa. Ekyokubiri, embeera etabusi mu makooti ey'okufufugaza bannamawulire, lwaki guli bwe gutyo, n'ebintu ebirala bingi bye tukoonyeeko mu pulogulaamu eno ku 0759 1 0 7 0 0 0 5 9 1 0 7 9 0 0 ne 0 7 8 2 3 6 6. Hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mwebali kuweleza ayongu.
0: Mwebali kuweleza.
1: Hali.
0: Aniono.
1: Amanya ze Yasini emutundwe.
0: Yasini uli mutundwe.
1: Ndi mutundwe sebo.
0: Yasini abakitange.
1: Kati.
0: Nesu.
1: Nsonga nyingi zoweleza na ye. Nsonga zilo kwa ni za mzitabini. Ini sabarugadi. Mwotofu owadotu kango tambura no sanga abantu machaku machaba tamideba watangabeba kubo wafubuka bana bato. Chitera chokukora oria suze mwenge mkede mkede kosa wemu kana mayanti wano kutabwa akede katolo agenda kukora acha agenda kuliachi agenda kulabira kana abantu be
0: bala mwabigwezi
1: ati kwe kufayo era bazuku kanga taina chakulia sente yazinywe de nibatandika kutega abantu.
0: Yes.
1: Naye ikitufu obudde bwe yaba wadde okugulawo bagulewo 7 omuntu aba agezezaako okutetenkanya abakozeeko kale ogenda osanyukemu. Kati n'ekirala ekyokubiri ekyo ekyokuguza abaana vitamini.
0: Yes.
1: Kufa abaana n'omwana omuto agenda n'akugamba anda mungu ba mutabani wo ba mwana ukasanga myaka 8 nga kamanye ngeri kya baking na yiga guneva kuwa kapapula tumanye bakadisa. Ekitufu ebyo nabyonna kakadisa abaana besala kubanga omulembe guno abaana bukikuse omwana agenda nayo giri kigambo mwana kubanga kagalanda myaka 4-5 n'otunula ebbali nga atakiwulidde naye nga oli mukwewuunya. Nze ekikofu ekyo nkyeyanziza wabula ate nsanyuse nnyo okuyitamu ku pulogulaamu y'obulijjo mbeerako neebeerako naye essimu ya bbaare beera kale kandese n'abalala bakeese mwebali kuweerezanga abantu.
0: Okay, kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mukulu Yasini Mutundwe ensonga zo nziwulidde bulungi. Halo. Hello.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kendeza ku radio tuuliziganye bulungi.
2: Amanyanze Asani Kiyamba. Ni wano namukoge mu district ye Kaliro.
0: Asani usinzide Kaliro.
2: Yes, ebo mukama wange.
0: Ensongo ziwulide.
2: Ensonga nze nakatuka ku radio naye nina kyempulidde. Chokuleto omubaka wa Kigulu South. Obo tukute konyo obo tuyambye kuba waliwo abantu banja abebusoga abali eyo mu kibuga. Kati nafo tuwuliriza palo FM.
0: Yes.
2: Ogenda ng'ojjayo ababaka beeno mu Eastern webati abe waffe.
0: Yes.
2: Baina ensonga gy'okwatako nabo. Kiba kitukola bulungi nnyo mukama wange.
0: Kale tugenda kwongera mu amaanyi.
2: Yes, kati nakatuka ku radio mbadde ntambula nakatuka ku radio nsazeewo mpulirize radio yenu.
0: Okay, kali tuyanziza nnyo tuyanzege. Okay, bajiita pale FM. Kali hello. Damugezeeko. Hello. Seruganda.
3: Hello.
0: Wanji baba.
3: Sibyo tia mzee.
0: Alhamdulillah sibyo tia.
3: Ndolo.
0: Ani ono?
3: Zewa mpita jake bira.
0: Jaka bira usinzi dewa?
3: Jaka e bira.
0: Olibira wano kurwese ntema?
3: Wano.
0: Tato
3: buzubwa tisanze. Musono ekicha tulemese zando zano kweyo ngerayo enguzi ekicha susera mambi bala mutumwe kuzali akola ndiwa ene yupi kukurwe mkanfe wa ene yupi neebala kuhu agende maso ekisoka ajulaba abavubu kabo kubaga nungu yungwe mwude wakola ekisoka aji.
0: Yes.
3: Na yu uzibu wabuwa. Umuwa noyo na ye anyo mwenga kunyo kuhu.
0: Siku funye bulonji. Umuwa na anyo mwenga kula tia?
3: Agunyo na agunyo wana kuhu. Ena kwe nyingi. Ye mtu wa mbara katisebile za muka angeleze kubabubu kabe benda wa mshivuga. Aji nshimani uita kusawa ya kwini. Uita wabuluhi. Kusawa ya Queen waliwa abasajja bakola mu KCCA. Abasajja bakola mu KCCA be oba kakundi kababi baba batuma sente mu kato zisonde tuzibawe bavishwawo bakwata abaana abo ababeera nk'ababuuda ne babasaba emitwalo abiri emitwalo asatu osuubira omwana oyo lwaki takuba eppeepa kubanga bwaba piki gyagoba yaloni esaawa yemu piki eyo ogikutte omusabye emitwalo abiri agewuze osuubira ffe abanyuka nga tukolera mu kibuga tugenda kunyuka nga tuli seefu anti olwagenda kugaana okukola emisana wonna agende yeekwenke mu kitaala abeere mu bibanda bya firimu kubanga eno piki bw'anaagireeta ku saawa ya kwiri bagenda gikwata bafuka ba kesisi era bw'omulemera ku bulungi awo ne weefuula ajeeka zaakata nga waita omusirikale ate atali mu tulafiki naye nga weebale kuweereza haki.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege bagiyita Pale FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Halo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Bono Katuma Yusuf omuzi wa boda boda Katumu Katalu mwagazi wa banji.
0: Yes, Katuma.
4: Ne bazanyo mwami Kayunga Kimu. Simanyi nizo kuba nkusinga ku myaka ne yempereza yetu gisima nnyo. Kubalira ekisinzo kunsanyusa. Mpise wano kumubaraka nga unabantu bateze Pale FM wadde si yonsonga enkubiza n'ekyo nkyebaliza bannamakingye mwebali nnyo kwagala Pale FM naye mwami Kayunga Akimu ekintu kye tulina kiri ekintu kimu ebyo natubyogedde era mbadde pulogulaamu nga mpuliriza naye ensonga y'obwavu eri eti obuzibu ate obwavu abazadde abeeramu wavu ng'ali mu kazigo ka 10,000 n'akuza omwana ekiriekiru mazima ga Mungu fakuza nga abaana ebyejo baba bakuza nga bayina property tebatandikira ne mwami Kayungu njagala obeera mu studio ense kuwuliriza abantu bagambe baleke okuza abaana ebyejo ng'okyali muzigo kubanga ekidiira tukuba butayimbwa tuyina property yonna bw'otakuze tulya n'okuza omwana ekyejo ne bamugambako n'ogamba nti gwama omanyi waasula oyo ekintu ekyo kireetedde obuzibu mwami Kayungu kyenfundikira nakyo eri n'ensonga nkulu nnyo omulamwa gwonna mwami Kayungu ense kuwuliriza oli wa kitiibwa abantu
5: bagambaobyanjigiriza era omusomesa omukuukuutivu ala akuleetedde essomero erya Island National Primary School ematugga ku luguudo lw'essemuto essomero lya kiro n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisaabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nnungi nga ne security yeesigika school fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi okugenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale okutuuka ku kibiina eky'omukaaga Island National Primary School lisangibwa Matugga ku mabanda kilomita emu kulugudo lwe semuto nga wakavayo boleze motoka eranga liranya Walda Heights Senior Secondary School okumanya ebisinga wo 0705 78 98 82 oba 0772 64 58 83 oyogerene director yennyini Eastland Nasaland Primary School ematuga kulokutendekera omwana asobole okuwangula ensi
6: Eastland Primary School
7: Fundi sawa Pearl of Africa Radio. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Ekisera kyekyo. Obundi bwebo. Wetike teke. Lindirira. Fungi za tukole. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi. Lindirira.
8: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
9: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
10: Labbaik Allah
11: Hijja yemu kumpaji nzito norwecho yetaga ekitongole ekitegeere nkwata y'abalamazi mukubatambuza n'obubudabuda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala mago mwaka guno ti programs za umrah za gwadda Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mu ngiri ya chikungo okumenya ibisinga wo 0703 89 98 23
0: Okay, bajeta pale FM 10 mu musamba ka umuza mwenda ekura eryo muntu wa bulijjo. Mwebale nyo, mwebalire ddala je musinzira okuwuliriza eche mukola kya manyi nyo, nyo ddala tetuyinza buta bebaza. Hello.
12: Hello.
0: Esibu.
12: Salamu alaykum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Ono yagane mwebe kumbaka nyo kufane kasubi.
0: Esibu mwebe okuve kasubi.
12: Okay. Ogambo jamu zikula jajabuda.
0: Alhamdulillah.
12: Owangi jajabuda katumuteke mudua.
0: Eh muteke mudua jajabuda mulwadde.
12: Ngene kwa tugambye ndi mugombu gombu sebe kitu. Oh, ndo kwa nani se doku wanja jira Mungu.
0: Eh.
12: Eh ya musasi na tebebe.
0: Amen.
12: Eh sebe. Akali ogeze no tunyonyole nsonga. Mm. Tamujala nagadya. Eh kadi buli omunna afune kyo kuyiga. Kibuli rwabango tudde mu office midi nanga kumagulu gobwe kati we

0: umthetho obundiweko wedigideke lindilida fungi zakho product Ibisenge tutubuluze Umuli basketball Umupira Mutu kazambaka Ibikonde
1: Chike ndi yakoma o Uza wabu confusion Nenga Ashiro tuda mbikwani Atuze mzanyo Side izo ambi Ndo uza chike nchike nazanyi Abunjo singa shower Awa shokan Akuruange Ndi yagi anazanyi ibikonde Na isi musubira Kwa yazanyi anga Ngawe ya chogira Nganti jab Ya himi anga nyoku jab
0: Imisinde jichukugu Tennis Volleyball Netball Nebine na binji Full time sports
2: Oira za chai na dara kubanga Yungena mko kumanyi maiti divu Nyone wakubadenti muna usaja wabu kutemu kejo Na ye chama muna usaja uja Kwa chama zi Elifaino Obdomu ya jetu wajida vide kumanyi Na dara fada arasito oira Namu hongo ya jewa wagiza vuna
1: Kuna wagiza vali Aba warriors Aba falcons Kati kuna aba warana Oiras Kuna baba inakuda kubuza
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri Wahhulu al-uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa bachaliku pal ifim Jumun usam kuzimenda Ikula ili mutwabudijo Amatina malunji ga Allah subhanahu wa ta'ala Tumibaza Allah wa fumlunji Achatu kumi nga tuchari mwaba basa Tumibaza kufanga achatu kumi Dechi ngila chobu silam Tusaba Allah istiba Aveni nga tuwanga za muslimi nga tuliba silam
4: Amin
3: Onda kulo tuke okuva munsi nga tuliba silam Atira tukde masoge Nga tuliba silam Mabakulo busilam Allah wile ya gala Tumisaba Allah subhanahu wa ta'ala Atugondizi edunieno Ede mekubela fitina jetuli Mkubela ngetutila akhira Latera tumusabwa chitibwa tukundizi mnumu jahira jona jasingo kwa gara Tulemi kutukeyo Nga tulimu avu abatafu na mbibaku la kusikuno Ona kulubira duwa kubiri Tuma programu ya fi manyo usilam Tuba muhadithi ni mkadu wa fi Sheikh Hamza Badru Kaira Ila gotuli na yoro na kuru aliru Tuongiru mbakulisayo mwena Aba kulo mkaga Aba liku hafula yoku bilali Tuwebaza ni management, uruwe nteka teka, yoko sume sabana Atira nukubiranga umma bajonge deko Abantu awene chibamanyi, chibasuru kubiranga balambika Nukuteleza nukubiranga edini ya yongida kovulunchi Tuwange ruba kutia na waiza basumi Nti edala de muliko dirina ebya iyo ebigendera ko Walewe mtemna kutuka ko nga yade kuchalo Vama kaga mwemwiti wa baseka Waliwe nisonga zitimtina wakutuka mkubida anga muzita agula Wala msoke mutanbulile kwezo Zimanyikidwe zibasipoziza basumesaba mwe Zitali mnyo mkubida anga mulu mba kwebula na kwa kanyabantu Ati wa mnyo mkubida anga mugida muuma Ebintu mtaina kumanya kunji wakuwira ko Wakumanya kuna kutufu Nulecho nabaza diba mama bazutata Tuwe baza okuteka yomudamwa goku sumesa abana abana opawa kudali ilio Yitongiro poku viliza okusiga langa tuchaba gamba ko Nukubabulidida okulabanga atete wafa kubulamwa ogo guwasumedeko Okuwa abantu ebitibwa nebisigadde nedini okubinanga Ewe gombesa nabafuka abantu abalonchiri umma yombaka sallallahu sallam Tumwe baza mwena abuliza abafa abalonchi okuvira dada wetu atanika programu za fizika za hadithi Era mulundi ogwayita twagezaako okutunuulira twagamba tugenda kutambulira mu 40 an-Nawawi nga okusaba kw'abanji we kwali ne tugamba nti insha Allah wakati mu kutunuulira 40 an-Nawawi tujja kubirako songa ezimu tujja okwongeramu okwawukanako ne okusoma kwaffe okwayita bwe tunatuukanga ku hadithi ng'eriko sahaba era buli hadithi tukimanyi sahabi yagireeta Tujia kuwa ako akatono kutuongeleza kumanya kusuhabu yu Ubula muwe mirimu je mpanga la ye Wamu nefai okuongela okutunyeza Nukutegela antibibakula Biafaba antunafatuso kubikula biatu sobodi okuba kono busobozi okuteka mu amanyi waliwe bimunga byabwe Allah yabasima na yabagondeza nga batusa kubitukako ne yatete tugana kubiranga nafe bijja mu busobozi baffe tubitekako esira na amanyi kutwaliza bamu lolecho twamaliza nga tugenda kutandika hadithi nyini nyini atumaze okutegeera na nyini wayo rawi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mirimu je ya Fatia nobuwangaziwe nibiyakolira ummeno katumu biyakolira umma mwemuli hadithi je tugenda kutunona ku rwale inshallah era nga tubakubiriza tutulinke tugutentende tulindirire ebigenda maso tubane mukadi wa Sheikh Hamza era otogerera yemazidda okutula mu studio okubiranga atusumisa Sheikh Mpozi
4: naam Sheikh
3: abayizi batalise bipozi batalise batumaliriza
4: Abari mukumaliriza.
3: Abari mukumaliriza. Bena bibiri ebya ruwara punorizongo.
4: Naam.
3: Allah wangu ya Rabbi.
4: Amen.
3: Bali batia abantu bangu. Lesi bali batia.
4: Alhamdulillah barungi
3: sana. Sheikh Idris Nyanzi.
4: Gyali sebo.
3: Mwaliyo nange tuliwe twali nga thani ya thineni wange. Sajyo ya mwagala nyo.
4: Alhamdulillah.
3: Tamariza na thana wi. Atenga ambela kulisegeni nga tano wange. Hila mwona da yuja munda bila. Sheikh Sulaiman Jagwe tato ya Mukwasa. Karuna Jagwe ya Mukwasa zaddala.
4: Na.
3: Nalingi ngenze ku amma. Waliwe ebintu bali bantumye ku bayi. Ngentukayo Dr. Farhat na Mukwasa. Na gamba Sheikh Haruna kutwale kusomero. Ndabo natuke na ngamba nkwegayiride. Mutabani wange Jagwe mumanyi Mukwasiza. Era nebo amara simya fo wati. Kusaba omuntu alile ku bayi. Era lwe musanga lumanya omujukiza ngamba gwe bakunkwasa ato I know buzibu yamunkwasa taliwo mu muddize
4: yamukulekera
3: ekitegeeza yamundekera naye si bujja kumunundeebaliza era omuntumire musajja wange mugabi munanga ali atahajisa
4: musayisayiga gyali sebo essomero limutwalaganya
3: alhamdulillah era ennaku zino Diyangu wane mufu, tachara vikara vika. Kutuwa yangu izu wangu mufu na neche manyi ufuna njiziwa. Mbwe yongira. Netusaba Allah mungiri baraka.
4: Amin.
3: Ati nisumia yongiri tutumu kutualiza wama.
4: Naam.
3: Shekhe, topiki ya feyagwa, wa msuma kwa fogwa kwa tuatu ya Umar ibn Khattab radhi Allahu anhu.
4: Naam.
3: Era waliwa abangama, nti muamadi za mangu. Tucha wamiru msajoyo.
4: Umar.
3: Nimba gama nti darusi ya biyafayo.
4: Naam.
3: Atine biyafayo siku wamiru.
4: Naam. Kufuna mubi ya kuiga.
3: Kufuna mubi ya kuiga.
4: Lakad kana fi kasasihim. Naam.
3: Kufuna mubi ya kuiga. Na kulaba biyateka kwa mkono ngubina kwa msobuzi nawe.
4: Naam.
3: Nti Umaru, swale ya mubi ranga kumutwe. Atenga nawe swale kukatako.
4: Naam.
3: Kitegeza na ufuna kubelio nawe belingo mfanda mumbira wezitio.
4: Naam.
3: Nina kakasa tuja kuingira hadithi. Na inga situna ingira, msajia wose wa kutumidera. Tachama wako kwa radio.
4: Arwa.
3: Shekhe Muhammad Jisule.
4: Muhammad Jisule.
3: Msajia wange.
4: Nza si msajia wange kuwanga.
3: Na mugamba asembira vile msajia wange.
4: Yansura mukachi.
3: Mukabokisi.
4: Yansura mukarogo na ye. Mukasero. Na ye.
3: Mkakasa nsonga azulide. Atira ni wabata azulide nga tabade onyo. Njezi tuusayo kama unzira.
4: Insha Allah.
3: Nga uzifude uo. Nangu njezi mtuusako Sheikh Chisule. Sebo Sheikh Aida. Msajia wo Sheikh Muhammad Bate.
4: Naam.
3: Nijali. Netimu yoneni ya bavete. Sheikh Abdul Saburu. Minoso. Sheikh Muhammad. Sheikh Abdul Majid.
4: Hamisi Maweji.
3: Hamisi Maweji. Misbahu.
4: Misbahu.
3: Wali yao. Sheikh Huseini Katiriga. Wali yao.
4: Mashallah.
3: Wali yao timu namba. Wali yao jude. Na uwa kutumide Sheikh Abdul Razak Akoza. Na ye. Wali.
4: Mashallah.
3: Ira sebo na uwa gami kuprogramu. Wali yao uliza ulu njinyo. Atenga bwali mu banafe atemu songe ndala na ekitugate cha Qur'ani ndumubajukiza ntekateka ya wahfadhu minna minna abawubayini wahfadha balla kubeki biranga masidi balle bagenda kusalira mu nokusomera mu Qur'ani obayina obusobozi obuteka etafali kimanyi albabu mafutuh
4: nse
3: ni Sheikh Ayira bali bali twashomera obosho tukire ni personi tukusokotosha ku nsongeze njawulu
4: na
3: tukulaga abantu abali mu system wakati
4: Naam.
3: Sheikh, ndoza tuingie mu hadithi yafe.
4: Naam.
3: Watu gende maso ni Bidinila. Nga na wauliza kwa bali Haji Amiri Siwanya na gami ni kwa liyawuliza bulonji.
4: Nga.
3: Haji Lutaya Kasimu wa bali ni Hajati.
4: E,
3: ne Haji Papa. Sebe nisonga na jito sayo ileche manja ulira. Manja wa wama na jiteleza na hizo zamwe.
4: Nga.
3: E, nisonga zabajino zabajino.
4: Nga.
3: Chwa kala ziingiramu na ina ye kwa li. Kira nitongira ni mkade wa fumuku mya mugamba nyweri. Shekhe Kayondo Ismaila. Unakufira kwa mkade wiki ya gwa. Allah msasiri amnyweze amugumie. Mkade Allah msonyo ya Rabbi. Wa mwini family mama Ridwan Ridwan na batabani mwena mwena mwena. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abelinga. Na tuwa mwichi singo bulonji. Shekhe ndoza tuingire musimu kwafe.
4: Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وبعد تومتين لزاء الله واجتبا تومبزاء إشينجرا شوبرام نشينجرا شوب السلام سوى الله سبحانه وتعالى بلينجا tunyweleza kubusilamu obutufu.
3: Allahumma amin.
4: Ate abelenga atujururanga tuli basilamu.
3: Amin ya
4: Rabb. Naam, kitabu cha fe 40 an-Nawawiya cha Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Biyimo ku bitabo Allah biya waqabul. Allah biya waqabul munseno. Qabul kitegeza akubanti Allah ya yakiriza. Biberenga bisomebwa kubanga kizibu okusanga amaka oba library oba muzikiti okujwa amulimo ekitabo ekyo
3: ekya
4: Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Naam, al Imam Nawawi yateka mu ahadithe zenja ulo nga ekitabo ekyo okusingira ddala tukisomesa abavu abana abatandika okusoma ilimu mumbera yokubazimba nenga ate oraba omulamwa gwacho tegukoma ku bayizi bayirimu abato. Oraba nga n'abantu abakulu bakiganyurwamu.
3: Nsaba munsonga eyo kirize.
4: Naam.
3: Tutumire ku musomesa wa fechi tutumesa ku bayi.
4: Naam, Sheikh Isa Kakembo.
3: Sheikh Isa Kakembo.
4: Hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu.
3: Amin ya Rabbi. Amin.
4: Naam.
3: Kwanza chukira.
4: Nga
3: nga tebonda kutikira. Wasokanga chisoma adhan.
4: Naam.
3: Na kiramba. Kasta ya kutanga ngogena neri nga kuhoze na hivyo kulala fewe tuwari kumulembe kwa fisimanyo wa jamu mjari jitia
4: naam
3: efe wa soka na lume sumesa badai utawajihati na suma ya 40 na Nawawi walo nechera nchera videmu katono kari katu mkhtasari kari katu ninyo hivyo aliyevi
4: bisatu
3: na agama ntio kutikido genda wale kutikira Qur'ani wateko kumango ina hadithi chukumi mwana
4: masha Allah Alhamdulillah
3: katusuma ja tusuma ate mu mutwe natwenda kutunda boti no funa mu akazi binaga madayo jiteze shekh tunna bakujja
4: tunna jja bulunje alhamdulillah
3: ya allah mtukumili ya rabbi
4: shekh isa kakemo
3: ni ba shekh wa fabalu shekh ya abdullah
4: sayrujja
3: shekh ismaila
4: kaziwe
3: Sheikh Ismail Ambulwa.
4: Naam.
3: Wa mno mgenzi doktoru. Mwanya.
4: Kasim.
3: Mwanya. Allahumma fil arham.
4: Amin.
3: Allah msasi ni amsunywe. Ati ni mkamwafu wa guru. Doktor Samaha. Naibu al-Mufti. Sheikh Muhammad Haruna Bukenya.
4: Naam.
3: Hafidha Allah. Ni kastaba sibeno. Ni wogenda wa guru wa mkamwafu. Sheikh Bukenya ngatoso wala kuita wala wafuotia.
4: Ngo inaso keno mkasengenya.
3: Allahu Akbar. So kuita mkasengenja. Chikira waliwo gondi yaliye ganye jazaria nende woza nti ngeri jituli fendaba angabi ya kufuna weku naga mamuangi mpapula mbili nzaga lezi sembi mjazaria
4: jingana
3: nina kujia kulisiti
4: Allah
3: chigama kujia kulisiti ni watapukira saa chimanyo
4: kuwana iwa mutikira
3: iwa mutikira na ye tuwe bazaba ntu hawa baini mnonojiwa kuma Chikale umutu wata suwode kusuma ahadithi nyingi na ye abako na zitandika.
4: Na zitandika.
3: Na ugambi. Mutikizi wukusanga umutu ya nai aiga kusuma. Oba mchifo chwa nina ya wali ya wantawasumibidini.
4: Wakujako.
3: Wakujako ngechitabu chino. mwechiri era tuweza chiroze chavude mkulaba ngechiro chitabo chino chiteku wako nyo esira
4: mwanga
3: mshoma ya fi tali ya kugaziwa munda ama tuwaita kuchi
4: kongulu na hadithu ya fesoka imamu nawe jiateka mshitabo che hadithi ya Umar ibn al-Khattab gotwara bako ebi mkuatako Amirul Mu'minin Abu Hafs omukule mbezo wabakiriza twala baruli lwacha itibwa Amirul Mu'minin lwachi bamuita omukule mbezo wabakiriza olokuba nti yasikira Abu Bakr oluvanyuma lwokufa kwa nabi sallallahu alayhi wasallam kati Abu Bakr yasikira nabi ni bamuita khalifatu rasulillah omusika wa nabi sallallahu alayhi wasallam kati Abu Bakr yafa Umar naddako sia bali baina muita khalifatu khalifati rasulillah omusika wo musika wa nabbi ne kibanga kiba kiwanvu nyejo ne ba mufunia taite ye
3: enfundako
4: ne bamuita amirul mu'minin naba mudiranga Usman Ali ne Usman Ali bonna babaitanga ba amirul mu'minin naam kati an amirul mu'minin Abi Hafs tata wa Hafsa ayo kunya kunya shitegeza chi lyedinya lyabaita omuntu ngali ya mwana we asoro kuwa muwala asoro kuwa mulenzi nere bisere bisinga batira kuita linya lya mwana mukuru mubana bozala ngaula nabi sallallahu alayhi wasallama kunyatuhu Abu Qasim na ye aina kunya na simanyo wa muruganda kunya bakiita batya nenga lerinya lebaita omuzadde olw'omwana ochegedde Abu Shuraih
3: pozigole Abu Ayman
4: inze Abu Muhammad na al-Mishari na
3: Muhammad
4: na
3: Abu Tasnim
4: Masha Allah kati so yereri nyanera wanu wenyine nyine warufa idajenjagara tu abasamu kubana bahako waru kisa etambula nti Umar yaziko mwana omuwala omwana naira na mujja ketaka kuchirevu tata itakadi kugenze kate Umar na atamusasira kaya kisa bashia abaji tambuza
3: kubantu kizo kama nti Umar ni iki nyini yaziko kuna omwana
4: we aha nanti kati kiswa yosintu ufunera chile chitawo chafe al-kiswasu al-mashhura al-muntashira lakinaha la tasih wabumu kubu kiswa utambula niranga basiamu babu manjine inga sibu tufu muli muka kiswa ako wachiba anga Umar mwala wa mkuru wa mwita Hafsa yazika mwala aji echo kubili Hafsa ya wona atia kate yuzo binji na ye ansa chi
3: ansa
4: teziriwa Naam kati hadithi ni vako Amirul Mu'minin Umar Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul nauli mbaka wa Allah gagamba innamal a'malu binniyat mazime milimu jisa surwa okusinzira kunia yomu tujaji koreddeko wa hadha al-hadith hadithaino qad athna عليها العلماء ثناء عظيما ابما نيباجوغيراكو ابيغامبي بيرونجي نغا امام الشافعي رحمه الله تعالى ياجوغيراكو امام احمد ياجوغيراكو الامام اسحاق بن راهويا نيا ياجوغيراكو الامام النووي رحمه الله تعالى ناجوغيراكو امام ابن رجب الحنبلي ابو نبنا bamanyi bamanyi mu busilamu bwaffe buno abayogera ku birungi ebiri mu hadithi eno nera al-imam ishaq ibn rahoya ononno musomesa wa imam al-bukhari yagamba huwa ahadu al-ahadith allati alayha madaru ad-din yaganti ezino zezimu ku hadithi nga obusilamu bwaffe kwe butambulira kubanga toyina yo mulimu gosobola kukola kujjako ngo ine nia omuntu agenda okusala yeta ago kuba nnia omuntu agenda ofuna uzu yeta ago kuba nnia omuntu agenda sadaka kati alaiha madaru ad-din ate imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu taala Uyari ajogea kuya gamba usulu l-islamu ala thalathat ahadithi. Misinje mikuru mubusilamu jita ambulia ku hadithi sato. Hadithi zimu kuzo inama l-a'malu bin niyati. Inu hadithi ya niya. Hadithi yoku bini man ahdatha fi amri na hatha ma leisa minuhu fahuwa radi. Kumuntu azula mudini ya feshtarimu chimudiziwa. Ni hadithi yoku sato hadithi ya Nu'man ibn Bashir al-halalu bayin wal-haramu bayin. Halali ya manyikidwa ni haramu wa manyikidwa. Kadezo hadithi sato. Ogendo kula wange misinji jeddini kwa jitambulira. Hate al-imamu Shafi ya rahimahullahu ta'ala ya gamba hatha al-hadithi yadukulu fi sabaina baba min al-fiqhi. Ya ganti no hadithi yingi na miliango nsambu eja fiqhi. Chitegezachi nti buri musomo gona suma mufiqhi. Ogenda kula wange no hadithi ogenda jingi zamu. Ona yingi na mubia umia zaka. Muntu wa zaka inokuwa ni niya. Ona ingila muhijja, muntu wa kura hijja inokuwa ni niya. Ona ingila mukusiba, muntu wa gendo kusiba inokuwa ni niya. Chicho gendo kura mubusira mga to ina niya. Kati so, chavula angaba manyamba gamba, yambagi liman sanaa, waba yambagi liman sanafa kitaban, ayabda bihadha alhadith. Chigwanide, muntu yenena, awandi kechitabo chona chona kubiku watagane ilimu okubanti atandika ne hadithi eno kubanga ruachi kubanga aba teka teka na yu musomi abirenga asoma nga ineni enunji yu kugwanyirwa muilimu eno java kuzechi java asomi almuhimu ti hadithi eno inama al-a'malu bin niyati zazimu kuhadithi abama nize wafaye nyo kubanti batu nyonyoro burunji wazo nera ogendo okulaba nga hadithi yetaagisa mu bulamu bw'omuntu. Waqad ruwiya anna sababa hadha alhadith rajulan kana hajaran min makka ila almadina. Bagamba nti hadithi eno nabbi okujogera ina sababu alwurud. Omanyi ensonga lwaki hadithi ayogera bajita sababu alwurud.
5: Si sababu nuzur.
4: Hadin songarwachi aya yakka sababu nuzur. Kadi sababu urudu hadha alhadith anna rajulan kana kadi hajara min makka ila almadina. Li ajiri mraatin kana yuhibbuha. Waruwa msajja yadiya sengu kukuve makka na agendi madina. Nenge chimu sengu sizendia kwa sengu kide. Haino mchala guyari ya gara. Mchala uyo yari ya wangari ya makka. Omchala na sengu kani na binagende madina. Kaleno msajja na uondira. Ngechimu tuteye madina sikufuna ampira za kusenguka.
5: Kusanga hakie.
4: Kusanga hakie. Fakano yuhibu haa yari ya muagara nyo. Tudua umu Kais. Omchala yubali wamita umu Kais. Mama wa Kais. Naam. Fakana tihijaratuhu li ajli haa. Fakana yusama muhajiru umu Kais. Nera okusengu kakono omusajja asengu karuwa mchalo ya. Nera ni wamu kaza akonti omusengu sewa umu Kaisa. Ochegede ntizeze chimutute okuwela nti awondira omuchi omuchara. Kadikiso eno abamanyibanja bajileta nebala ganti ye sababu urudu alhadith.
5: Yon tufu.
4: Na mabambara banti ntufu barara si ntufu. Abara banti ntufu mulimu al-imam ibn Daqiq al-Aid. Mujtabo che ihkamu al-ahkam, sharuhu umdatu al-ahkam. Ne imam, al-shaykhu al-islam ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala. Na ye yajireta mufatawaze nyinji konga satu. Nga raga, nga jese mbisa. Wakadhalika al-imamu suyuti. رحمه الله تعالى في تدريب الراوي في شرح تقريب النووي يا مشتبه چون اي اجيدتا اتي من العلماء الذين انكروا ذلك الحديث اتي مليمنا بماني بابا غمانتينو حديث سينتوف منهم الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم يا راغانتي حديث اللي يتاغو كويتغريزا وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني مفتح الباري نيا لغا انت حديثه نو وقصه نو يتاغو كويتغريزا wakadhalika Sheikh Ahmad Muhammad Shakir wayaya kula taaliqiye ku alfiyat as-Suyuti naam ya naqala bigawi ya Hafidh ibn Rajab al-Hanbali ngalaganti qissa yetago kwetegereza wakadhalika Sheikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid fi kitabihi at-Ta'sil bano dabalaga nti qissa sinywevu mumbera efana na bwetyo naam hadithi etegeza chi innamal a'malu binniyati
6: twale chi twale kuchigambo chi
4: naam
6: chapa tufu chapa gundi
4: tusobola kujesembesa kubanga teri teri mu fadail wa teri mu chimu aqida teina we ingia mu nzikiriza na ye abamanyi balaga otuba tugambe kwesembesa hadithi nafu oba ebintu ifanana we bitu okubibayana okubiraga abantu kalinga we tusidwa mu kusoma wano nti kiso eno eyogerwa naye abamu baji baga antufa baga asichi wallahu ta'ala a'lam naam hati innamal a'malu binniyat eyo innama harfu alhasr nyukto mwarabu ajikoze sakukomeka osegede mazime emirimu emirimu omuntu jakola binniyat jisasurwa kusinzira kunia jakoze chi
6: jajikoledde
4: jagendede wa maana niyya alqasd wal azm omuntu okuba nti amaliyiro okukola ekintu gye bayite niya ate mushariya niya tegeza qasdu alqalb fi'lu alibada taqarruban ila Allah ta'ala ye muntu okuba nti anuyira mutima gwe n'amalirira okukola ibada ngajikola kumusembeza eri Allah seza anonya muki anonya mu empera na mwana waru faida ajenjala basamba manye kujigambo chenia faniya tu mahallu hal qalb niya ekifo chayo guba mutima omuntu okumalira okola ekintu kiba mutima gwe wala yushtaratu talaffuz biha sija sikalombolombo omuntu okuba nti ajogera bal lam yathbutu ani nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatalaffuz bin niya fil ibadat tewali obujulizi bonna bulaga nti nabbi yalinga agenda okola ibada ya jaturanga enera wetugambira abachaya tuleni abaleta obujulizi nawaitu usalli salata subhi
6: faradha
4: salati subhi
6: rak'atayn
4: lillahi ta'ala malili de okusala swala ya faradha ya subhi rakabiri ngandi sala kulwa Allah anna lakum hadha echo chivawa
6: kati omuntu wagama
4: nti nero bujulizi tubujawa
6: usalli salatu subhi
4: na
6: arba rakati lillahi ta'ala na sala bili
4: aba yakanye kunia ija yogende kubanga amariri do kusala salatu subhi rakanya hali salatu subhi rakabiri
6: yes to lura bulu mtawanyiza
4: na mkati awo na kwe muntu kweka rubiriza Eniya kati omuntu ukangeze webase no uliyo mwazi nino zukuka nogenda mchigo obo inajana banona abanofuna uzu nofuruma mu nyumba nogenda ku muzikita chogambe byo nate biraga chogenda kola
6: biraga
4: khalas kati imam ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala weyali aradda addamu abayatule niya zaabwe yagamba nti bateke ko rumune nakuzo mwezi Wachegede timalili do kusala swatu subuhi mu mwezi wa Rabia al-Awwal na kuzo mwezi 18 mabega ga imamu Husaini Mwonge yenda biteke ko wachegede kati muri mutakalluf chiringo musajja gwe bali babanja oliwe yajjo kumubanja mubanjiriza akasera oyamutegera nti yali ku mulyango na ingire swala na waitu usalli 100 rak'a lillahi ta'ala maridi dokusanga na ulira mubanja maridi dokusanga akachikumi kulwa
6: ninga gamba ndo bo ntigedde nto ninda
4: nenge ndasara akachikumi
6: gwa manjo bo changa
4: naam kati ono yali kumulyango namga wala usallaita alfa
6: njaksibao
4: no nasara rukumi no nasara rukumi nkulinze lero mpezanye
6: imam ya gamani bateko nina kujomwezi
4: naam kati
6: nembera yobude
4: bateko nembera yobude mawegaga muziki tichi gwema wanga mawegaga imamu kasozi
6: mbiona
4: vyo gene ochegede kati aniyatu mahalu halqalb watalafudhu biha bid'a omundu singa yo gere niyaye haba azudde haba koze chino na bichata Quran abantu abasinga wano ishikari batero jireta nti nga omuntu ayatu lenia yenga agenda mikoro ja hajj labbaik allahumma labbaik kati echo nera Sheikh Ibn Uthaymeen ya chinyonyora nti echo tebachita kwatu lania nam kati yo talbiya bimanzila takbiratul ihram omuntu okusitu eddoboze na agamba labbaik allahumma labbaik afana nako omuntu akubi astude eddoboze na agamba allahu akbar naita takbiratul ihram kubanga ruachi nti takbiratul ihram chechira ganti kati ntandise swala ne wali labbaik allahumma umra chechira ganti kati nyingi demuchi
6: mizizo
4: eh si nti oli mukuragania
6: eh nyingi demizo
4: chigambe chikuraganti nyingi demizo abo chegede kati so echo abantu abamu bache kwasa nenga si kitofu naam kati innamal a'malu binniyat wal a'malu nawaan emiri muje tukola jini mwe miteke ebiri mulimu ibadatun mahdha waruwe mirimu nga jakusinza katonda nemubamu adatun tatahawala ila ibadatin binniya nemubamu nebintu nga byabulijjo tebiri mukusinza katonda nenge niya jetulese nga tubikola ebichusa nebijja mukola ki mu mbeera ya bulijjo nebifuula ibada ekyokulabirako فالاكل والنوم والعمل والكسب اذا نوى بها التقوى على طاعه الله صارت عباده التقوي على طاعه الله صارت عباده اوكليا اوكويباكا اوكونونيا سنتي سينو مونتو انويريرا اوكولا ابينتو بينو يتقوي بها على طاعه الله غانونيا بيمونيويزي مكوسينزا الله صارت عباده بفوكاتي
6: عباده
4: افنا ميمبينا Masala ni waga antikandie esuwani ye mele eno mfuna amanya agaso mejuzu. Ochege ndi kati okuri yakwe kubadde mumbera za bulijjo naye olw'ennia ye. Ekifudde ki? Ekifudde ya ibada. Kaneba kempumule muko, kaneba kemangu. Sobolozu kukechiro. Kati okwebaka kwe. Yanamu liyatakawa lila ibada. Ye baka afuna amanya gakola ki?
6: Gakola ibada.
4: Kati okweba kakwe abali wamu empeera. Osegede. Kati so emirimu jejeje mirundi ebiri. Waliyo omulimu nga gwa ibada mahdha. Nga ulabe swala. Ose okusiba. Eyo ibada mahdha. Nemwamu nebiranga byabulijjo. Chovola banga wano omukiriza. Asoro okuwangala nga mubuli chakula nga chifuna mu empeera. Bisaba biniya. Osegede.
6: Kugamba bwenzi chwa nengamba.
4: Kampelele omwa kangende nonye fizono. Soroko so kangende ndonye sente soroko labira makaga kubanga Allah yangamba ngarabirine
6: obude wondaba mana mukunonya sente
4: afune empera kati kubanga abantu amubebe filize empera ku bintu imu just siku kuwanga niya
6: kugamba kamwereze sente zino za kameza mfune empera mulabirira
4: naam nera singa abantu chichibali bagendera mu byebakora omuntu ayinza nyigira mukazi bino byo mulangira nkulisa wano biki obango badde go mulisa ku lwa Allah oshege dendozo na qala ibn rajab al hanbali rahimahullah imam ibn rajab yagamba anniyatu tumayizu al ibadat ba'daha min ba'd wa tumayizu al adat min al ibadat tumayizu al ibadat min al adat anniya ejimo ku migaso jayo eyawula wakati we bikorwa byokusinza nti ene swala je nsala ya subuhi ene swala je nsala ya kabuliya checha ura wakati yao
6: niya
4: ebera niya oshegede okusiba ko nsiba kuno kwa faradha
6: mulimu ebimunga bifanaganya
4: naam kadi ngabifanagane nkola yabyo
6: subuhi ni kabuliya
4: zifanagana wazo no sala rakabili ne obya urotya niya oshegede okusiba nsiba kusiba kwa sunna nsiba kusiba kwa faradha nsiba unakulwa mande nsiba unakulwa arafa niya ya chikora. Wakadhalika tumayizu la ibadati mila la adati. Nere niya ya ule chikorwa cha ibada ne chikorwa echembira za bulijjo. Masala nti omuntu alia emmere. Na ye omuntu asozu kukechiru ne ye lile mmele na dao neba. Achege dayagade kulia.
6: Echegulo nefutari.
4: Nori nazu kuka. Echegulo nefutari. Owadaku.
6: No, ne break fast.
4: Ne break. Aha. What's again? Kati gwegumu kumugaso gweniya. Naam kati innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Omuntu kyaba maliridde Allah subhanahu wa ta'ala kyakulachi kyamusasulirako. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi omuntu wakubanga okusenguka kwe. Kibino byakulabirako nabbi byaleta. Kwekibanga osenguse kulwa Allah nombakawe. Fahijaratuhu ila Allah wa rasuli. Hafune mpira yoku semu kakuruwa Allah numbakawa. Oshagede? Naam. Wa man kana tihijaratuhu li dunya. Ate wobo sengu seruwa ansi. Yusibu haani katonda achukurachi?
6: Achukua.
4: Naam. Allah gambatia. Man kana yuridu. Ala ajila taajalna lahu fi. Naam. Kati wa man kana tihijaratuhu li dunya yusibuha. Awi mraatin.
6: Yamke
4: hoha. Hobo sengu sekuruwa mchara. Nero mfuna. Mulimu wa mtu wakenda kumumuranga. Na hiyaba zimu kazi. Eh? Mwa tuwa alema kabulicho. Nenga wauli denti.
6: Mamu gamba waduwa baina senta vesa sulira.
4: Waduwa vesa sulira. Kati inge niya ya genze kufuna mbi aja tebe vesa sulira. Tebi subuzi.
6: Kati vya
4: aja. Ose gende. Na mkati. Yusuibu hanina marilizo mwana anti akozechi.
6: Achifunye.
4: Yoyogo sanga nga.
6: Umurati yansara.
4: Umurati yansara. Karifa hijaratuhu ila mahajara ilei. Afune mpira zecho chako zechi. Chasa ingu kide. Chasa ingu kide.
6: Kari. Wadu sengi. Kumisafu kwezo menda. Ekura edyo mtu wabri jo. Program manyo visilamu. Tuchayine mkadu wafe. Shekhe Hamza Kaira. Tutunulira hadithi. Esokira dada mchitawo cha arbaina. An-Nawawi. Echa imamu. Anabawi eranga tusoma okusoma okusinga kukwata obukwasi wabula fawaid ezimu kusonga zitwetaga okumanya tukitaka kuzikwa nako zitwetaga okulabanga zinemu gazi wamu tugazi yako okusinzira eziba zietagisiza atera ebyetaga okubira nga tubikona kona byo tubireka I'm going to go to the house. Chovula banti, ojia kulaba nga tuingiza mune fiqhi.
4: Naam.
6: Atenga tuni mahadithi.
4: Naam.
6: Nti fiqhi na ingira mu, mbamu ayaza Qur'ani, mkongira ogazia oboli yao na kunyonyora, ebisangidwa kumina nga tupimanya. Tugenda kumula mkatono, ilawa tukomba wa insha Allah, tuchagena maso, ochari kupali FM.
7: Boom chakala, I drink a rock of boom, I dance.
8: Nenye silver baka, I win it double.
7: Boom chiki, boom chakala.
9: Amanya, zendu uche huda, okuvese mbabule. Loko boom oyo, namugule nkumi biri, kuduka sina kumotoka. Nenkabi kula, nesanga mwe mitualo janga, biri mweta. Nyonge roba kubiri zanti, ebirawo vya dala.
10: Chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kibera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi. Ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
11: Owangi, uri utya lero.
12: Ndi bulungi.
11: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
12: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
11: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
12: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
11: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri, atereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Spring Flower kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
13: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo, ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula, ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu. Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
14: Oli wakati mu program manyo busiram.
3: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ochali ku pale FM chikumusam kunzimenda ekula eliyo mtu wa bulijjo tukwebaza gwe na wena wena kupatana kidepa kano wetuli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akadde kano akwe mu kisingo kuba ekirungi. Tuchali na mukadde wa Sheikh Hamza Badiru Kaira obbi okuva enakaswa. Era kakasa abantu b'enakaswa bawuliza redio bakuwulira.
4: Naam.
3: Baba basanyufu.
4: HMU waffe.
3: HMU.
4: Musa Sekiyonjo.
3: Jali Allah chamukumye.
4: Sheikh Najib Kasango.
3: Mwagara wabanji.
4: Allah. Sheikh Jafari.
3: Sheikh Najib Allah msase. Yasumisanga echafayo. Yatumisanga ku sika ba Abubakari Siddiq. Mwizo kuloza biba muku bali batuddawo.
4: Nabi yakafa.
3: Allah mtukumbira. Kwa gamba nga totu chali yao. Nga wimaru ahingiro muzikiti. Nechiso. Buli muntu yenna n'asirikirira. N'ayogera ebigambo bye. Yenna gwe nawulira nga agamba nti nabbi afudde. Adribu unqahu bisayfi. Yenna mujjako omutwe. Aba akyakira kaasa. Kumbe ne Umar ne Abubakari yategedde. Olwava wa nabbi omutereeza najja. Naye ng'ayogera ebintu ebyo.
4: Olinga abirabako.
3: Allah mutukumire. Yesu misa mwanyike ekyafayo kimala kyamuwa ekikwatagana n'ekyamaruhum Sheikh Nkata. Abantu abo mwanyike ebintu ebyo. Sheikh Nkata yansomesaako ne Sheikh Najib nansomesaako. Naye bonna bagattira mu turubedi nti ye muntu akusomesa n'oyita nga takukobye. Ye muntu akusomesa n'oyita nga takubye kibooko neki?
4: Neema.
3: Naye nga tuwandiise naye ng'ebintu babirina. Kwanzukira ebintu bya Sheikh Najib tawandiika nga kitono.
4: Nengo bikwata bukwasi
3: bwagenda okutuuka mu pepa nabyo nobirina. Allah mutukumire. Ne Sheikh Kasim Bangambe Jali, Sheikh Kasim Abdurrahman
4: Kibiriti yaddayo yali yavayo
3: nasanze kawo Sheikh Muhammad Simakula HM katisebo wa primary mujuga twaitanga mufti.
4: Naam,
3: ya kati HM yangamba Jali yangamba kumwagala jamusangayo bisaba Allah basasira abantu abo tubogedde ku bannange nti egyo twasoma ate era wamu ne mukadde waffe Sheikh Mukulu Sheikh Islam Sheikh Abubedi Kamrigia naye tumwebaza
4: alhamdulillah.
3: Sheikh Kamrigia yoyo sijjukira ndoza mwaite mudaba kujja naye loyafiirwanga enegwalinga mudido ku ssomero. Era bali bwakadde uyamaliriza uyagiriyagawo Allah nga amukumidde abantu be ng'abaana babuuza Sheikh nga aludde okufiirwa oba baafumanga entamu yagambanga eyabazzukulu mugiteeke wali era ng'eyabatabani yabatabani nga bwevuddewa ne babeera nga bazze okuziika tebakkuse eyi tebagikwatako khalisatallara min duli lmuminin yali yaffe nga tudde kubagikwatako ekyokubiri nti abamu yatusikiriza nnyo okusoma eddiini kuba twamwegomanga nti Sheikh yajjanga mu kitiibwa
6: Galika wildanu mukhaladun.
4: Ani liyamini wa ani shimali izin.
6: Ani shimali izin. Saidi nidiyo nekono waluwa wakulembi la basoko kula mabajia nienga bariku shekhe.
4: Allah.
6: Era namulaba mwenkula wakulamu. Allah mwibaza nengenda kembaka. Nalaba shekhe ngeri jangamu. Ngandaba ngeri ima bahara mwibajamu.
4: Basudaisi.
6: Basudaisi. Nki waluwe mbele gojo tegera ntikati waluwe imamu wajja. Mwenda mwenda abadawo musoka muvava omuti mutibuchi agenda okujja sanga otiridde bulungi. Tukandi shekhe ranga lwasadde ko nafe jume na kaswa. Nabanga na kubankizo. Ate kati nze kuinda ko fabdulu kuji.
4: Erwa.
6: Kwanzi ndali saze juma lumna nsanga. Ansaza. Na jake jubbe ya kila munajimba.
4: Allahu
6: akbar. Na gamma ntio na mutikide.
4: Eh.
6: Ere jubbe yote chantuka. Kwanga ndali mu senior 2 by then. Senior 2.
4: Eh.
6: Te chantuka ni at least nje bikirira.
4: Eh.
6: Ba ka one nje bikirira ko.
4: Eh. So wanange na saza ko ngancha ngasomere butambara Simba. Na saza ko ejuma. Ngamulimu omugenzi Sheikh Tamusuza.
6: Allahumma ighfir wa rahmah.
4: Twa mara ejuma. Naye ankurabiye. Ojja kubeera Sheikh.
6: Nakwa.
4: Yampanda kedusa. Kurabiye ojja kubeera Sheikh naye. Iri mujinyweze katonda ajja kutambuza ensi eno ng'abaana bange. Ali yenyumiriza mu baana be.
6: Oyo twati tumutane muhaddath.
4: Muhaddath.
6: Buduge na kusoma kitu asoma wiki ewedde. Twatumuita muhaddath mutokogere ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala nakituukiriza.
4: Nandi gali abasajja bakulu baga liso lyo mukulu.
6: Abadugale walaba.
4: Kati yakulaba n'amanya nti ono alimu embeera z'ekiwalimono. Obono muyaye yali aye abuza.
6: Eno yekwese yo kulya mmiri. Abasajja abo sheka mbe gimpa nangamba gujjo kubira musajja muwalimu.
4: Mashaallah.
6: Kirungi ekyebbeeyi nti waali wano kuhouse of zaka. Ntiangene ne mukubira ne mutula ku salaamu. Kyaliyo mutabane. Ntubaako ensonga zetukkaanya
4: kutukkaanya
6: inshaallah.
4: Mashaallah.
6: Tumibaza tubibaza abantu abo batusomesa tetuyinza kwerabira fadhuli yaabwe gye tuli. Bulungi bwe batukolako tusaba Allah batukuumire
4: tubaje
6: emikono gye twavaamu okugenda mukubayi
4: mashaallah
6: tetuyinza kubeera nga obulungi obwo tubusula shekhe abadde okyamaliriza hadithi
4: naam hadithi yaffe erimu fawaid fiqhiya erimu emigaso banafiqihi gye bajjamu niranga naffe kyekigendera lwaki tugisoma ekisookera ddala wujubu niya fi jamiili ibadaati kyatteekwa omuntu okubeera n'enniya mu buli ibada gy'agenda okukola kassalaati wazaka walhajji walwudu omuntu agenda okusaala alina okuba n'enniya omuntu agenda okusiiba omuntu agenda okuwazaka agenda okukola hijja alina okuba n'enniya ennungi ekyokubiri annasihata alibada mutawaqifa ala niya omulimu okubeera nti gutuuka guyimiridde ku niyo omuntu gyagukolerako Sheikh Abdurrahman Saidi rahimahullahu ta'ala mushtabu ki alqawaidul fiqhiyya yagamba wa niyyatu shartun li kulli amal biha as-salahu wal fasadu lil amal niyya karombolombo condition kubuli mulimu omuntu gwagenda okorogwa obusilamu nera ku niyya ye biha as-salahu omulimu kaguterera katonda nagukiriza walfasadu lil amal nera ku niyya ye omulimu gwononeka man qasada bi amalihi riya wassum'a omuntu yena yena agenderera mu kumulimu gwe kabandabe kabampulire kabanjogereko nera tafunamu ki tafunamu mpera omuntu alina okukola omulimu nga anonyamu ano yabtaghi biha wajha Allahi ta'ala nganonya amukusimisani Allah subhanahu wa ta'ala Allah anti faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan omuntu asubira okusinkana Allah amuwe mpira mu byakola akole emirimu emitufu wala yushrik fi ibadati rabbih ahada wala yushrik bi ibadati rabbih ahada takola shirki tagatta ku Allah mukole emirimu kiregeza kinti tononya mu bitonde mumiri mujo biberenga bikusema ana aghna shuraka yani shirki Allah gama nti ye taina bweta avukwe weba mugatako. Man amila amalan omuntu akola omulimu asharaka ma'i fihi ghairi no gatako Allah ekintu ekira mulimu ogwo kiregeza ozo kusala nayo yagalaba kuwane dobozi kati abo kiregeza munia yo gasemu abalala taraktuhu wa amaluhu Allah kuleka nemishi no mulimu gogo bali bawa dono nyamu okuwana bakuwane naam ekirala anna man nawa alkhayra wa ajaza anhu kutiba lahu ajruhu idha kana ajzuhu bighayri ikhtiyarihi singo muntu amaliro kolo omulimu omulungi nalemerero ogukola katonda amuandika kempera zo omulimu ogwo wekubanga okulemererwa tekubadde kusalawo okwe kino nno kikulu nnyo man nawa qiyama al-layl faghalabahu aynahu omuntu singa amaliro okuzimuka ekiro nategeka nakadomola kamazzi akawuzu natekako ne alam neesanga ngobudde bukedde kutiba lahu qiyamu al-layl katonda muandika konti yasaddedde kati wana eno hadithi shekha
6: kumana ili sini ya kusala layl
4: naitawo katonda muandika qiyamu al-layl kubanga lwachi yashimalide mutimago kitegeza anti katonda atusasula nekwebyo tutakoze neyo lwenniya zetuina man sa'ala Allah shahadata bi sidqin ballaghahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi ndozoraba omuntu asaba Allah shahada nga chikakasa Allah mutusa mu mbadala gaba bafiride mukubolya Allah ne wabanga afiride kubulire kati hadha bi sababi niyya ochegede waru hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam ni basahaba murutaro na bagamba inna bil madinati la rijalan e madina tu inayo abantu betuleseyo masirtum masira temuina distance je mutambula wala qata'tum wadiya temuina ru chiwonvu che mubuka illa kanu ma'akum okujjako ay sharakukum fil ajr empera ze mufunano nabo ze bafuna
6: bari mesedoro abudwadde
4: mana'ahum al'uzr na mulimu abantu kangeze masalan nga musazi wa jama ochege neranga rwa misinze muzikiti kuchitege antaze kati omuntu ni wa mara ku kitanda emyezi nga 10
6: asigara chafu
4: asigara funde mpira za basadde jama kubanga singa abadde tali ku kitanda yandi badde muzikiti
6: Allahu
4: akbar ochege kati so echo abantu bachitunulire tuleme kufirwa mpera ore ni ya jaso juwa ngobu wanzi momochi momotima echidara faide ndara jetu yiga muno atamizu baina la ibadati niye tuyambako kwa ura wakati wa ibadati chitu wacho gendeko nti joya ura nti ni swala ya sunna ni swala ya faradha kuno kusiba kwa sunna kuno kusiba kwa faradha niye yekorachi ya chaura naam ichirana anna riya yuhbitu al-amal alladhi khalatahu idha kana huwa al-ba'ith alayhi aw ghalaba alayhi kabandabe burwadde bunene nyo obonono omulimu gw'omuntu singa gugatta mukugukora kali omuntu nga ekimujje yonna jaza kole akangeza some Qur'an nga anonya kabandabe waliyo n'omulalangazi ajisoma kulwa Allah naye mu process awo kabandabe nakola ki kati omulimu gwa gufunde kubanga niya ye nchamu ochegede kati Allah yakuba ekyokulabirako mu Qur'an engeri riya kabandabe jayo none emirimu yaganti kallazi yunfiqu malahu ria annas famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda ekifana nkyo omuntu akoze kabandabe afanana ko ejinja safwanu na alayhi turab ejinja dene nga kulibadde lyonna lijjudde kettaka fa asabahu wabil maana wabil almatar alghazir enkuba neto nyanga nyingi neri kuba fatarakahu salda ay amlasa neryoza neribanga limasamasa la yaqdiruna ala shay mimma kasabu nabanga omuntu ono byakoze tabifunye muwadde kati riya obaka bandabe kabampulire engeri jayo nona mo mulimo olaba nti ne jinja liba deli liketaka ne nkuba erikubye ne libange litabera akottaka kati kati riya che kireche nkubejo kizze ne kiyika kujinja ne kirisne kiryoza
6: kama riya egudde ko kuminzani yo
4: na
6: we gudde mu kibox che
4: kirimirunje riya temanyi mulimu kwenkana gutya newe bahijja ora bahijja ntijeje mu kumirimo eminene oba jihadu fi sabilillah kasote kamriya
6: Allahu akbar
4: oshegedde gona gone
6: wenkana atateka ngade ne 10
4: wenkana atateka ngai wa dene 10 kati vola banga abantu kulembera abalongofu teri chindu che balwanagana nnyo na chonga ako nga ikhlas Sufiani Thauri agamba anti yaweze miaka anga 5 nga acharwana no mutimago
6: Allahu
4: akbar nani kati gwe soko rabe bameka mu basilamu gatasaddako kujja wa maze mwogera ko nera nga ibata mwogera ko anyiga
6: ndagenda wuli walo ya wayo sente tina muziki gwe wa fedeje
4: na
6: ya wayo akasente
4: Ya
6: jibarakallahu fikum
4: yule
6: muziki takibira zavamu kade mwemula baku sente hizo barakallahu fika we ekula kwa hizo baku zine zaba na basondo
4: Allahu akbar Allahu Omula na shekhi ya ima, chari chisiwa nti imamu na imoka kwa asiri agama basilamu wa nange mele bade tutambuza ya wedeo tetuina lechulu ya kulia kumagharibi msamu na waniko mkono na mga imamu kasi ambareke jangu muofisi kuyagina muofisi na musaba budget na ajiwandi kesi gadeyo msaja na wigula vyo na kati ne bafumba ku magharibi omusajja yasala ku eswala ku olwo yalimu mu muzikiti oyamaliriza imamu

0: Alright, kumukutu, guachikumu sambu, katunyeze mwenda, Pearl of Africa Radio. Tuwaka lukubaza mwenda, abagena maso kwa antimutu uliriza. Sako, nokuwe kumira kumukutu kuno, akaongezi korona kuno walero. Of course, evita program, panty desk, emeze ya bakugu. Mwenda, abagenze maso kwa antimukule mini mweje nja ulo. Kupa mitundu vya guanga, vya nja ulo. Bili mjimugenze maso kwa ntumutu sake ngaluna kwa walero. Chibela chaka binyo, chadala, nadala, ngamuso bote, ukubako, nuchu watu ukako, mungeri ya mwe ndala. Of course, uchimanyi bulu honji nyo, nti tubela tunulida, bie mzanyiwe sodo kubela ntibitambula, una kuna walero. Atenga, bibera, binji nyo, nadala, singa tupatuwaze, ino ye program. Of course, esemba yo, matuko nyonyo leda, ensonge zuwerako, zifude monsike yebye mizanyo, unakuluna uluwalero, ngaba nwa sodo kuwena ntiruta ambula. Luwama sini ya gegange, kwa timu nene ya Power Sports Team, tuli ne sekaiwa hunaisi, kulaba nti, ensonga zona, zitambuli ya dela bulonji nyo. Kamukue, hunaisi, abirenga kubuza hako, mudachi kazino, ate nkusoto tolele chetugendo kubira tukua olunakuluna olwalero huna nkwaniriza webali nyo okubira nti kuhuli
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu chumu musamu kutinyeze mwenda pale FM akula ya muntu wavulijo awasibyo tia chakumide ku pale FM akansubire nti olunakuluwalero alukutambuli de avulonji ngavulijo ntero kubanga atemba gamba gulita tambuli debulu unji muna ibiranga wenyeza nyo kwa zikari walua katavo walua akatavo kedua kali wano ku reception kwa waka mkumi bili zoka zoka akatavo kwa mulimwe duwa nyinji nyo esolo kubanga ate zikuja obanga wawo zisomi ala soo kuhisi zamu nezibanga zite otele ila mubi ntuwe bienja ulo saka nga ibi obulamu bienfuna angebio nebirala ebigwa mukowe iliyo so nolwekyo tobeereeyo nolabanga mutuufu ebintu ebitambula nogamba oba kiki alataho ku azikaari somako Quran saddakako saako n'ebintu ebirala Allah mwasobola okubanga ayita okuba nti akugulirawo saako n'okutunula enniya yo nti obikoledde ku nniya ki munnaayi nniya weba nnungi atumanya Allah soko kubanga atayisizo omo abinubanga ate abiterera bulungi nga uri 2005 paka mukaga amande paka rwako neba program the pand desk bya mizanyo awano mu Uganda sako ne wabwirwe gwanga amaulire manji gedugenye sobanga gedugenye kubanga ate tukutusa ko chochi ne cho lwalero ayuwefa super cup agena kubanga ate azanyibwa oluna kugenda kubera rwancha super cup yabera wakati wa atwa champions sako ne Europa League mbantegeza kutimia Paris Saint-Germain asakini timia Aston Villa zingina kubanga atezisa nya ona kulingina kubea Rwanchesa zingina kubea nya asakuna mwalega transfers atawatekeza ke John Liverpool yalese Araujo wawo na mawili ya malamanji nyo Skelly wa timu ya Arsenal Arsenal ya mutade katalenti Chelsea webange ya gade so kubange mutuala sakone Mani yu mawili manji tugina kubanga te tugakona ko elinya nze Sekaiba Hunais akwa timu nene ya the pand desk
0: butyo butugenda kubera ntutambula gona alina fe kumukutu guno ogwa chimu musamba katonyi zomwe da Pearl of Africa Radio Hunais mulide bulonji nyo nga agenda maso kubera nti kwanjulira wotya butugenda kubera nti tutambula na kulonano kakati nokiriza tugenda kutunira nsonga nyingi nyo. Of course tetuinza kubera nti kino tuchirekayo olunako olwalero nako olwalero wetulu wonzikide nga polisi ye gwanga ya Uganda polisi ya Uganda esobodde okubera nti efukuza wali mbitundu bye makindye nibazula abantu mwenda mulambirira abali mutemo eryage na maso kumuzanywa esevira David Owori captain wa AS Vira yafa kulokuno luwedde kakati abantu bano mwenda mulambirira abamukwasodo kwera nti bakwatibwa na yenga okusinzira ku police esimu eyomugenzi bano yebazalidde eminyira bali bamubaka esimu gye bayita iPhone 14 Pro Max gye bali bamubako wakati mukumukuba era esimu eno yasangibwa ngeri ku police okusinza ku police egamba nti yasangibwa eri ku usafi kumpi ne taxi park awo ku usafi market wano mu Kampala bagamba nti ebizibiti bingi nnyo ebiro bano byebakutte nabo abamu ku bakwate kuliko omuvubuka eyategerekeseeko erya Franka nga ono amanyiddwa nnyo mu bitundu by'e Makindye nga Musezi bamukazaako linnya lya Musezi
1: bamweta Musezi
0: kakati oyo yasinze okubeera nti avaako ebizibu era banne abasinga gwe basinze okubakwatirako era waliwo abalala abakyali ku misinde abadduka abadduka ekibambulira olw'ensonga nti essawa yonna poliisi eyinza okubakumbamu obwala kubana abali mu kudduka kuli amanyiddwa nga alaali waliwo omuvubuka amanyiddwa nga alaali n'omuvubuka omulala amanyiddwa nga kato bano bombi bano baaliko era omuvubuka mutunuulidde hunaisi sitera kukulukusa ku maziga naye olwaleero bwe mbadde ndaba sitoore eyo nga bavubuka bano poliisi bagombyemu obwala ne bademonstratinga ne banyumya nga abanyumya olugero ne bategeeza bulungi nnyo nti kino twakikola era omu ku bo gwesegedde linnya lye n'anyumya huna simanyi oba obiwulira bulungi n'anyumya engeri gye baakikolamu n'agamba nti ono amanyiddwa nga Franka nalibadde mbawa ku ddoboozi ly'omuvubuka oyo naye kangezeeko ddinoonya wano mu kyuma ky'omuzungu naye kwegamba omu yasooka n'akuba omugere n'amukuba omugere n'atalantuka kakati bwagwo wansi kubana okuli alaali ne kato abakyaddusa emisinde bano era olabira ku bavubuka abo gwe bayita alaali n'omu gwe bayita kato bo bakyadduse poliisi ekyabanoonya twebaza poliisi ye katwe nti bakoze ekisoboka okulaba ng'ensonga z'omuvubuka ono muganda waffe zigguka era mu kaseera mpawekaaga ne babeera nga bakikozeeko wano nno waliwo ne komandi eya CDF Muhoozi Kainerugaba General Muhoozi Kainerugaba era naye yakoze order n'agamba nti abantu abo bakwatibwe simanyi huna okusinziira ku nnoonyereza nga bwe ziri nga poliisi bwekyatuuse naye okusinziira nga bwe kiri bano bo bakkiriza nti twakikola era omu n'agamba nti abamu ku b'omutawaana ku ffe kwe kuli omuvubuka ono Franka amanyiddwa ennyo nga Musezi yali mikono gya poliisi n'abalala ababiri abakyadduse okuli gwe bayita alaali ne nani ne kato era essimu y'omugenzi yazuuliddwa poliisi nga bagirapinze mu buno buleeta waliwo obuleeta buno bwe batera okusibamu enkoko ezookyeddwa ezo buleeta obwo obutegedde bulungi silver plate zino naye kali kamera kaleeza bwe kati nga bakazingazinga kati ke bazingamu essimu mbu okusinziira ku poliisi mbu bano mbu akantu akukalemesa mbu okutrakinga essimu eyo naye poliisi yakozesezza obukugu bwayo ne baCID abadde mu nsonga eno abali kugumu kunoonyereza era twagala okubeebaza nti ne bazuula abakozi b'ebikolwa bino simanyi huna ki kyogamba ku nsonga eno naye ngaokusinzi sofa so good eri abantu bano abazza omusango guno nti baakikola mu kiro mu ttumbi tewali yali alaba kubanga omuvubuka zaali ssaawa nga bbiri nga addayo waka ava ku training ne bamugombamu obwala naye ekimu ku bigambo ebisinza okubeera nti byamutawaana nyira byennyamiza mbu bagabe mu bo baali bakola
1: anti era abavubukabo gwe mulimo gwabo ogwo ogwohubbi mu mbeera efanaganako bwetyo bakuba bangi abakuba bangi pevazi waliwo abamajambiya waliwo abaki naye lwama okusinziira mu nsika y'ebyemizannyo mbutuufu kijja kitya kuba nti kapiteeni wa klabu omulamba esivira nga tamanyikiddwa ekyo kiddayo ku nsonga zetubadde nga twogerangako wano nti tetuwa nnyo mupiira gwaffe wano budde andi sure nti abakuba kangeze nti abakuba muyimbi kigwemba nyinza okwogerako wano abako kanjogere ku King Saha oba kanjogere oba ku Aziza Azion nti abakuba Aziza Azion nga yatambula ne bamulaba nti yeye bandi bimukoze anseri nti nedda lwaki nti bamumanyi serebu era ebimu ku bigambo abavubuka abo abakoze ettemu eryo bagambye nti babadde tebamanyi nti gwe bakuba serebu nti gwe bakuba ye kapiteeni wa Villa nti oba oli abakuba nga bamumanyi tebandikikoze so tetuwa nnyo budde mupiira gwaffe yesunga lwaki abasambi abasinga abawagizi bangi abantu bangi wano mu Uganda etasobola kumenyera abasambi ba Vipers bawera bataano kyokka ti ngasobola kumenyera abamaaniyo basi nakubyalira inapu nama nagiteeka wali nakwata ne sabu nabo nabakuwa nabateeka wali naye nga tasobola kuwaayo basambi bataano abali mu ttiimu zaffe wano so tebabamanyi
2: hunanga okyamenyaamenya ndowooza eddoboozi y'omuvubuka ndifunye kanditereka abantu baffe bamuwulire nga ayogera ebigambo bye nga poliisi emugombyemu obwala olunaku no lwaleero twalibadde bino tubirekera abamawulire naye of course engeri gye tuli nti tuli mbyamizannyo ate nga neyattibwa mu nabyamizannyo kyova ona batubaleetera ensonga ezifaanagana bwezi bwebityo nga abavubuka bano bagenda maaso n'okwerumiriza nga bagamba nti abamukufa ab'omutawaana ennyo mu ffe era bamenya abantu basatu okuli Franka ono amanyiddwa ennyo nga Musezi mu bitundu by'e Makindye awo saako ne gwe bayita Alali ne gwe bayita Kato bano ababiri Alali ne Kato bubakyali ku misinde poliisi tenda bakwata naye okusinziira ku bavubuka bano bo bagamba nti bali bambala engatto z'ebyuma ne bakola ki ne bakola emisago egifaanana bwekyo huna twandikoze tutya ebintu nga bino ne bitaddamu kubaawo oba bwe biba nga bibaddewo ne bitagendera mu bulamu bwa mulala
1: nsuubira nti ekintu ekyo kivya ddala wansi kituba tulina okukola buli omu okuba nti atukuliza abaana mu mbeera ey'eddiini ekyo ekintu kyogedde lwa nsonga nti abavubuka abo baba kubanga mbutufu baina mweddin mu mutima wa mitima jawe bandi bade twasola kola chintu echo omuntu nga ina mu eddin mu mutima tasola kola bikola ifanagana ko we bityo
2: osimanya oba kubona wali oba sanze ko ne bakugamba nti swaba itawogwe zitawogende
1: anga kati waluwa ba mu atenga tepachiri necho nti oba oliswa boba ni oliso kubanga oitamu na makanzu go aga musira mu kanzu teke wali eh so otukuliza abana mumbera bamumpisa ezeddin mungeri mumbera ezeddin ebintu ifanagana ko webyo tisora kubanga tubisanga
2: so
1: nyo sanga abana bayaye bakoze senjaga bako ne bazadde babanga nawo bali we bati abazadde balagajira nnyo balagajalira nnyo abana nyo sanga muzadde ngo mwana agenda nave waka kangeze nti mwana wa buwala nave wakanga yambadde bubinga wasanze natambula tinga ne yamulaba mwana wa bulenze amulaba inabi group group akola bichi bichi bichi nyo muzadde nga amulaba ngatena na cha munyega suka ti mwana ava watu mpola kakananga biba batawanya abantu mu society so utubanga tuvudde wanse ndo kuchikolo netubanga buli omu omwana wa mukuza mu mbeera ennungi eyempisa eyeddin ebintu nga ebisobola okubanga ate ebigonyo naye kati ssaawa zino kizibu nnyo kyakuggwa ate banakwata bameka kati oyo serebu yensonga lwaki bakoze we batyo naye ate kati we kisanga omuntu wa bulijjo atali serebu
2: kitegeeza nti bangi nnyo abali ku bitanda abalala bagenze kala nnamo nga kugamba bo tebamanyikiddwa singa tebakuba ono amanyikiddwa nsi yonna osanga baali badde bakuleeta kubanga babasanze ne n'amasimu mayitirivu nnyo kati tomanyi oba amasimu ago galiko buwanga bw'abantu ate ekimu kubinde wujisiza nebirala kuna ababbi busibu balina emmotoka babeera bagaggawa
1: balina emmotoka
2: babba bateeka munzi mmotoka zihali yazi
1: naye ate mmotoka ezimu ndiza bewulana ne kubanga ennaku zino oluwamu so ogenda wali munomuwayo emitwalo gyo nga abiri nakuwa mu mmotoka n'ogenda n'okyakalamu n'olya ku ssente
2: zino zibaddemu ebyo bizibiti
1: ate abasobola oziteekamu ebizibiti wadde bazeewoze so kati olaba nti embeera efanaganako bwetyo tusaasira nnyo abafamire y'omugenzi naye mbutuufu ffe ngaffe bannayuganda tuba tulina okuwa omupiira gwaffe obudde abavubuka abo ono gwe bakuba ate tebamumanyi kyekimu n'oli owa lagibe gwe bakuba gwe bawayiriza nti abbye essimu ne bamukuba nga tebamanyi gwe bakuba ali ku ttiimu ya ggwanga eya lagibe kakanyanga naye bamusse kati nono almost kese zagala okufaanagana babadde tebamumanyi nti captain wa villa mulamba era bakyogedde nti baali tebakolaki tebamumanyi so tetuwa mipiira gyaffe budde mipiira gibaawo wano ku sente zitali nyingi naye wekanga nti tetugenzeyo kulaba ku tv tetulabye bekituwa nnyo emipiira giri egyeweeru obudde oba oliawo musajja ono bambi eyattiddwa baba kubanga bamumanyi tebandi mukubye naye babadde tebamumanyi example nawadde ennungi nti nga
2: olabaozamuguna nti for the first time let us thank the Uganda police okubeera nti ekintu kyabaddewo mu wiiki emu emabega naye ne bakola okunoonyereza mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu ennyo okuli nantalabikalabika olw'ensonga nti oluusi abantu batera okuzza emisango nga gino ne kitwala ebbanga ng'oluusi tetutegedde ani yakoze kintu naye okujja ne bakwata abantu nga era be bakwata bewo bennyininnyini era ne beewaako n'obujulizi ne bagamba nti twakola bwe tuti nze oli yakuba omugere nze namukwatayo mu lulimi olw'ekiyaye oli ayinza obutamanya kukwatayo kwegamba yagenda n'addira omukono gwe n'agukuba mu nsawo yooli bajjemu essimu era bagambye nti baali bakola
1: bali ku mulimu
2: kyesimanyi oba nti n'obo temukuba mulimu
1: ku bo ku bo baba bagenze kunoonyeza abaana baabwe kawogo
2: naye nga naffe fenyini balina okutwebaza kubanga tubadde wano batukuba omulanga ebbanga lyonna okuvalira ekintu kino lekyabaawo ne twegayirira ab'ebyokwerinda okubeera nti bakola ekisoboka ku bantu abo okubeera nti babagombamu obwala era kikulu nnyo site eyo poliisi eyongere okunoonyereza abantu abateera basimbiwe mu maaso g'omulamuzi nabo babasalire nga bwetwalayo byebasaliddaani bali abeetaba mu bikolwa ebya Susan Magara nabo ne bano babakoleko kwegamba twalabe nga bali mu kkooti babasalire famire kubanga kati essaawa eno maama yali ayina omwana oyo nga yekagwa gwebasibyekwegamba yalinga emunyeenye
3: yaabwe
2: basibiddeko olukoba yali ayina byasuubiza maama we gamba ngaokumuzimbira ennyumba byonna wabinoza obijjukirao byali mu lumbe nti yayina byali ayina okukola abantu bano nga tebannasaba kusonyiyibwa basabe babasonyiwe
3: amateeka tegaliiko ebyo luwama wenkukola ekintu nontwala mu mateeka mu kkooti nga nowogamba nti bansonyiwe basobola obutakuwuliriza balina kugobeza mateeka nti wakoze kino nakino nakino
2: kati sibyakusonyi bwe kityo gwe wenna agenda maaso okuwuliriza omukutu guno ogwa 17 akatoniza omwenda Paul of Africa Radio lyerimu ku mawulire obaolyawo agasobodde okubeera nti getambula olunaku olwaleero nga abavubuka abo basobodde bulungi nnyo poliisi wali ekatwe okubagombamu obwala bagende bavunaanibwe emisango gy'obusi n'obulabbayi nyinza okukikolamu ensobi
3: obutemu
2: obusi n'obutemu kubakola kubanga huna nabadde nkugamba nti kinkabizaamuko sitera nno kubanga ezzika ly'omusajja nalyo litera kuva wala era olira ayinza okugamba nti alabika lubwama yawulomye buwulomi naye tekubadde kuwoloma kwegamba kinganga okutonyeza ku munye ku ngeri abavubuka gye bewaddemu statement nga kwegamba bo obulamu bw'omuntu nga ndaba tebakuwadde valyu yadde n'akamu n'akeddagala bwobanga oyagala simu lwaki totwala simu yo kubanga era yali tayinza kyayinza kubakola nga bakitutte kubanga ekisooka babeera bangi babeera mu gurupu ne babeera nga bamulesaawo nga bamulippya emiguwa ya baba kugamba aba teyandibaddeko kyabakola era bagenda bugenzi naye gwe n'okwata ejjinja n'okwata ettafaali kubanga mpuliddeko omwagamba nti waliwo atambula nali mu kaveera akaddugavu abanga atambula n'ekyokulya
3: era bana mwegendereze nnyo naddala abatambula ekiro tokkiriza nnyo muntu okutambulirako ng'akuvaako mabega osobola olaba omuntu ng'oyinza okulowooza nti anyuse addawaka na mugaati akaveera kabakuttaako ebiseera ebisinga mubaamu eritofaali eddene
2: alinamu bwe bayita
3: bupeva
2: naye ndowooza size zino peva ezabulijjo balenga babeeramu ne kali akongera ozito wamuko kubanga peva yinza okubutagira nnyo
3: bamanyi we bakuba ewatuufu bakubako medulla oblongata
2: kale bwe kityo gwe wenna agenda maaso okuba nti owuliriza omukutu guno ogwa 17 akatonyeza omwenda Pearl of Africa Radio bwe bityo bisobodde okubeera nti bitambudde olunaku olwaleero saidi awo nga poliisi egenda maaso okuba nti bakola emirimu gyabwe tubebaza kye basobodde okubeera nti bakola era abantu abo tubasange nga bakoze bavunaaniddwa emisango egy'okubeera nti ate era babeere nga bali peyi nga basasulira ekyo kye baakola ng'ovudde ku kyokubasiba bano baba balina okubeera nti ebintu oli byeyandimaliriza nabyo gamba ngaokuweerera omwana gamba nga abantu beokubeera nti bamufunamu babenefitinga baali badde kino bakisasulira
4: kubanga abamu kubaba kuno demi mumizigo jabo nga sibo balire ni bachala babwe bo bali mukuyagala atenga baziba misango kusaidemu oba endala goena agina wasonte oliza agondo kitanzina ko nakolwale kakati amubulira malala era mu ngeri yemu ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna jukira ekibaitani huna
3: ekya FIFA
4: ekya FIFA ekikulemberwa omukulu Gianni Infantino Infantino yavayo gibuvuddeko n'agamba nti yandibadde akowola kampuni ezo ez'obwannannyini zisobole okujja zenyingire mu mpiira even seasono nga World Cup basobole okubeera nabo bajja bayambeko oba bateekamu kasente embaka zisobole okubeera nti zitambula bulungi ng'alaba nti waliwo oluusi FIFA lwemenyekamuko ne kabbiru obanga kasente kangi sate singa baba bafunye kampuni zizino ne zifacilitating ne ziteekamu kasente kiyinza okukendeeza ku expenses kakati nno munnange federations ez'enjawulo wali mu Bulaaya ne mu South America tebakirabanga fobotwaki oba nga Infantino bwe yakiraba bo bakiraba nti ono olukujjukujju lwalina lwakubeera nti asala magezi atandika okuleeta abantu ab'enjawulo mu mpiira batandika okubenefitinga kubanga kiriza obagaana omupiira gujja kuba tegukyali independent singa baleeta companies ez'enjawulo ono yali asuubiza nno federations ez'enjawulo era kagaa buli federation enakkiriza negamba nti bagira Infantino ku kino bagenda kufuna miliyoni 40 eza dola mbagirawo
3: miliyoni 40
4: era nga yali amuwadde nsalesale wa mwezi gwa mwenda bano buli omu okubeera nti asalawo oba awagira Infantino ku kino oba tamuwagira kakati baba zungu naddala wali mu Bulaaya giyite UEFA bo bagirawo mbagirawo ne bagamba nti Infantino kino kyoyagala okukola fere tukkiriziganya nakyo era ne bamugamba tukusobola n'okujjamu obwesige bwe kityo bwe kize kitambula baali bakyali awo amuwanga okuli Bungereza FA nevayo negamba nti okusinza ku Infantino byoyagala okukola era tetukkiriziganya naawe amuwanga amalala okwali Wales nabo ne bavaayo ne bagamba nti nedda kakati tubadde tukyali awo ebitongole eby'enjawulo oba ziyite federations ez'enjawulo kuno nkugase UEFA okugase Asian Football Federation Confederation ekibiina ekikulira omupiira wali mu Asia kugase CONCACAF ekibiina ekikulira omupiira wali mu South America ne bavaayo bo ne bagamba nti tetukkiriziganya nakya Infantino kuleeta of course Infantino yavaayo mu meeting yatule Morocco gyemuvuddeko ne bagamba nti twabivuddeko twabi ekyobozo yakivuddeko naye bigenze bigenda maaso bine bitongole byonga bigamba nti Infantino sebo twabadde tukulaba wabadde oyina kyoyagala okukola omupiira kakati olunaku olwaleero update eriwo ku nsonga eno pulezidenti w'eggwanga lya America muyite Donald J. Trump avuddeyo olunaku olwaleero n'awagira Infantino n'agamba nti Infantino mutwalaganya wa bwereere era muteekako pressure ya bwereere era ndaba nti singa mumuggyamu obwesige Infantino ne mumuggyako kubanga bo bano bamugamba alizayininge bebibiina byenyogeddeko mugyeko kaafu ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga lyaki kukontinenti ya Afrika bano abafirika ffe tuwuti awagira Infantino
3: acha ndalabyeko n'omwogezi wa FUFA wano nga naye alimu okumuwugira naye amuwagira
4: kakati wano mu Afrika ffe tukyawagira era ffe tukya
3: olw'omusembi guli
4: simani kati huna kaluenda mukumbula kuno bado kwa mawe huna ogenda kutunyonyola position kuyandi badde bano okwagala kujamu ifatino obwesige change tofu oba fa Afrika ngate tuwagira kubanga kafu kukiriza Afrika football kukiriza Afrika jetukiriza jetuwagira okwagira ifatino agende maso kubanga sawa ino bagenda kuba ndibalonda FIFA president naye ebine byenja kuno wali mu Bulaya byo bigamba nti ono tayina naku ayina okuliza ininga mbagira olwensonga nti yabadde ayagala kubeera nti asuula omupiira katuve mukumulako ate tujje lubama siniya gegange tuli ne Sekayibahu nice program bagita panty desk emmeza y'abakugu wane ensonga tuzitunulira kintu kya kikugu nnyo mu kuzetegereza katujje ku mukuto kwoli ogwakiku musanvu akatonyeza mwenda Pavaka Radio katujje katono
5: Uwangi, uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
6: Loza kubulamu bw'abantu.
5: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkuwa kwekoze sakawunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
5: Spring Flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo omubiri. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Ebisenge jutubuluze, omuli basketball, omupira, motoka zambaka, ibikonde, emisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerabinji, wana msia fi Uganda, kukarura Afrika, wamuna mitara wa mayanja, full time sports.
8: Asazi, hey. Negadunya. Chani mche chiri kuyandia mwonde. Ole musabio maivoria.
9: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
8: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi, basi ara.
9: Yes. Ajabe rangono ayo.
8: Umufiri kata kuma mutindo. Umufiri kwa wocha yao, mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
9: Ndari wa mtu mkumi. Ate ya sato mwana, talamuna bibida.
8: Ule mtu undira. Ule wafunia mbuso mtu undo, ule mtu undira.
9: Yes.
7: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Wamuna kwa kine nyebye mizanyo. Buluna kuruwa sande, ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa mnane zeni sana. Full time sports. Yemizenye bimanayo tubisubwa fundiza wa Pearl of Africa Radio biri abiri mu mukaga akubye coordinate tichari kuranga kolala ikisira jecho ubundi bwebo witike teke lindirira fundiza tukore biri abiri mu mukaga akubye kodi lindirira uri wakati mu program the bandit desk emeza y'abakugu

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.